Shakadi tasa mprukiri kuimba Antonio Mahando, ndiye waza kote chunga mijira, bungano, mukati umangu nani ozura nye maserino, oteri kufunungurare mabasa oino nyumba iyo mpepo ngondimi iyo jindao. Shakanaka, panguwa ino takuvia no makwae, barukusa machibaba no majimai, vashumbo kono keja kutia nandika muroza, lisana nai wako murumi, kunyangu nye masi hato na mari kutia kutengiri chisambi, ungatomura mpungondava yazo, usadaro.

0: mpurukiri mwesepo ino nyike msambiki nguva chatokwa na kamari chekerere ntantatu jomangwanani kana seizora shwaro takuvia no masoko makuru omangwanani uzora nyama sereino Journal da Manhã itiso tino sovia panguva sere no museso wa mfumbamwe ngatizwe masoko.
1: Jornal da Manhã.

yangin yaya, mavi yangin, mavi yangin. Si yangin ma kriado yaya, si yangin ma kriado yaya, si yangin ma kriado yaya. Kumisha komunendaru yaya, kumisha komunendaru yaya. Si yangin ma kriado yaya, si yangin ma kriado yaya. Mavi yangin. Mavi yange ni ai, mavi yange, mavi yange. Yezala vano tu mauzo ndiyang, tezala vano mbe mabunja ndiyang, batezala vano tu mauzo ndiyang, mara muvano tu mauzo ndiyang, mavi yange.

0: Andiyiphathi.
1: Shiya kwako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, ngabe pangisa kuti ndimwe ngalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo zhuwao. Inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Tinapeza zisi kuna imu kama senzekero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji ida pika yavu.
3: Kumadi,
5: piru mwadidi kakama.
3: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemera iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
3: Hey, yavu! Ndikusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pinampemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sida ugumana tai. Kama na nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bida chitika na mwendo wa nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: My

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sida ugumana tai. Kama na nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bida chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenemu tai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

11 horas na 42 minutos nzizi wakuchita mamanchale pangono ife tiri kuenda na umabasa munu mustudio nzizi wakuchita cross nanza tumalungero njiputugeza Romualdo na yachi nyimbo sirisiri na tondondo mkulumba ni mafurumwe alikudida na munakulu ife nazo mponya mponya wa nyimbo nduli mwenyimbo inango sanza Rui Xavier mbiri za kale atetipase nimbo tikokotere mafurumwe yonsene na apyo kopyole gwengwendere kule mbale gwengwendere kule chikalango kodi fembo tinajanji alunguza mamuna nkulu

0: and I cut.
1: Shiyo, kwako pata mpira.
2: Nyaku kampa wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipa anafalemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
5: Kumadi, piru mwadidi kakama.
6: Iye mizizi nsene, za pika na chile sa chemira iye, ya kunjapianga pikul pikul.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikul pikul. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

kudaro mburukireta mazuwa mabasa oshavo zvino kamwe ndau kamwe yekuchongamidzana nomumbo kana ngoma chedu kamwe chekusiyana siyana madeko nyamasi ngatizvinyi apa kuimba kwa Barare achiita chamwari mbafa.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndina pini pizinji toera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Bokosi bozi, bokosi nani chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cheti na ikakupi. Munsolo tai?
2: Munsolo.
1: Pia koma kakamwe, chapeo chiri munsolo mwako.
0: Ih, matwaranga, musa ziwadi longa nana ngono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mbini mvunzisa pika chita hii, anangona sa komero na pene ipi. Mbuda chita mpi bozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langanani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri, iya alikufunza pindi pitwa pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona, iya ngwakuzi waninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisachitisa kuti ukara kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide jitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyang huku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama lang huku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bide chitika na mwendu wanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa uba alonseni. Kumbaya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodi mwepaye? Longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakaba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My

0: Ana, wama sasanyika tuyela tende?
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa?
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi. Kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii? Amatama lila?
0: Waona ana? Yurani, asaona unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisabidziwa. Mbwenye akumbani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chitizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitomtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbani yako. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi mchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Nikadazatu wana frageja zinji tenipa. Ngianji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa mewako. Ndapemba tuwela peze nzizi utagulukanya kupika majibesi.
4: Apo ngianji binapika iyo?
0: Chisari cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tenipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kunde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
6: Ai,

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu sila ugumana tai. Kama la nkhuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanyi binachitika na mwendu wa nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodi mwepai. Longani kumera, nkazanu musamfuna benu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pontu na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pontu, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My

0: Mwana, wama asasanyika tuyela tende?
1: Alima, ndili duzu na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitomtono, peno kumkumbatira. Pontu, mama. Na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatilo.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwaliaga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Tadi na nzizi yatu shano na mapindi wa kwanda makumaru na mashano ndi nzizi kuhika pakwe cha pindi yatu kulonga tangbi ya nangono tina zabwera pa nzizi utandatu.

Mwanyikiro kuna lonsena na tivesera bulukira munu mushtudo wa Radio Mozambique. Ine jinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kutesera nipinde audido anangonu na tenepa veserani mwadidi.

ife ni nganangono dina udidu waku siana siana. Mbwengelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudwa ufunzi. Ife ni nganangono dina udidu wakuenda kumbudwa ufunzi. Tangwe kufunza, nichindwe kuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda muna funiki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupeza, nyakupalatu.

0: Nyimbo yathu ya kuria kakamu ya Salandule, Avesera Raj Mosambiki. Ishi ndi programa ya Nang'ono ya kuchitwa na Nang'ono, kuna Nang'ono nsene, panife tisafunza, ponto tisafunji sana. Lero tikulonga na tangwi udidi wa kuerenga.
1: Ndimo mwene zanga, ife ninga Nang'ono dingadzwa kuerenga pambuto ufunzi, tisakala sogolo. Afunjisa nga funa mundu kuda erenga, asa tijemera ife ya kudziwa uerenga.
0: Ndimo mwene, ponto tingakala na piana kuziwa kuerenga, peno tingakumanika pakati pa maprova, ife panu tisaita maprova. Na manyelezero kuchitina wina na tangu effects aziwa kuerenga.
1: Ndimo mwene zanga na adeneba dindini kave pindi atu ya ngumi kulonseine timist na zapondo.

Bas pindi yetu ya sala na panu. Lekandu wala kuti musambi manja na sabau ziku zonsene. Panangu na dot. Salani mkwa visera programa ya nangonu.

0: Aparata.
1: Înălțime ne mangea. Păi, na perega manichiru cu nabare nașa mane.
0: Na perega manichiru, mama, maria, drum.
1: Manichiru a gofica moda, muna funica.
2: Dimu mwenye zaanga tinajeza pondo na shamwali atuwa kumalizira. Shamwali anga, tipange zinako.
3: Sinanga nilipalmira Lazarus.
2: Palmira. Dimu mwenye, nipange simanaku kuipita tani.
3: Simananga nipita mwada mnafunika.
2: Pepe ndipindi pia kufunika. Palmira, leri fipanti kulonga na tangwi udidu wa kuerenga. Iu sauziwa udidu wa kuerenga?
3: Ani, nisauziwa.
2: Tipange?
3: Ningaziwa kuerenga, tina kala anapiana, akuziwa pini pisinji.
2: Mbapo iu sauziwa kuerenga?
3: Nisauziwa.
2: Dimu mwenye. Siku inangu na werenga, taona kuchamwa liatu sakina tisesera nyimbu ibozi, apo iwa watisesera njipansi kwa liru.
3: Ndako sesera ni nyimbu.
2: Ichauli na njimpato nseni nkwako.
3: Ishkola.

0: Ndimo mwene Santa Fe oye! Santa Fe oye! Kolera Santa Fe zi! Kolera! Tinapereka takhuta mbuya ndaluza tipasa mpaka kuti tifedzere duzi kuli mbumba ya pachisa cha Santa Fe mbalo mwa Sheringoma alonga kale mamunankulu kuti thangwanji futiri pano pa Santa Fe mphangwa zanu zafika kutali maningi tabverana ra mphangwa zafika kutali pidafika zikutali mphangwa azungu onsene adzivesera mphangwa zakuti ku Santa Fe kuna mbumba mbumbe ku Santa Fe kuona nyatwa nyatwa achinjanji nja kolera chinasoso tendo kolera nchanji azungu asabidziwa thangwa achinjanji ni thangwe ineyo wena atituma ati kafedzere duzi mwandikapasirani nzero mupfunzisane thangwe anji Santa Fe ana kolera pisa pinango pya nyaminga nkhabi kolera nditepo ta nyaminga onsene ana kolera mbwenye ana kolera ndi Santa Fe na mbuto zinango mbwenye wazungu atituma kuti ndikoni mwandikabvesere mwadidi mwene bwera kuda chitefe ife radio Mosambiki tisaphedzwa na nkhonda UNICEF nala mabasa ungumi ndina thangwe ine tina mbuya ndaluza pano ngwa mabasa ungumi ntsiku zonsene midzidzi zonsene alikufamba mbasaka kudziwa kuna imwe mbakupasirana mitombo kuthota madzi na mitombo inango tira kuti ife ungumi athu akhale mwadidi naifanomba ku radio sakhalando kufuna kufamba munduli mwa iwo mbuya ndaluza na thangwe kuti madzimbo anamwe fifi ningantho anaphata ku radio sakhambu ntombwe nakuti ntombo kuikha madzi asakhala madzi ungumi mwadidi nditepo pano kuti nkhabe nditepo Radio Mosambiki pidabwereyo pakutoma tafamba na nkadamu athu lekano kumona chepa manungo ndi nkadamu wankulu maningi nkadamu kuti bwana mudzaone anatonga radio ntsenda sofala mbikhala radio Mosambiki anonga chiportugese chisena chindawo penu unango anaphata kweku ku radio anatonga ndi uno dzinache ndi Rogério Matralha ndi dzinache Aimbiro manja chef wa Radio Mosambiki Rogério Matralha. Rogério Matralha satonge nipano satonga pontho nzangosh. Nzangosh mwamalongero achindao ku Radio Mosambiki kusalongwa chi Portuguese chisena na chindao. Ine malongero anga mba chisena dzinanga ndine nishu kali mwa Jap. Mai wanga ngwa munhu ncherengoma munumu, abalwa munhu, baba chembwa abalwa munhu apata basa maningi munhu ncherengoma. Mbwenye na thangwa nkhondo adzabuka mbenda kutali. Ine lero mwana ndikutwerera mudapita na baba, mudapita na mai ndikutwerera mbwe. Ndetepo ta? Mwakuti ine ndi nibalyano, uyu ndi nzango malongero chindawo, na thangwe ine nati ndi mwanyikane naye, ze, tafamba tirawiri.
1: Amaya Santa Fe hoye!
2: Hoye!
1: Apaya Santa Fe hoye!
2: Hoye!
1: Inini ndri mundawo. Itisu tinomuda maningi hamadoni jokunu Santa Fe nyaminga. Ndijona jatitisa kutitibude bera, tovia pano. Uo wavyara shitekateka mumukorero o ndipashe kwa Augusto. Nijo, ngati nguhini mumasoko edu.
0: Napereka takuta ze Manuele na mbumba ya Santa Fe. Santa Fe, oye!
2: Oye!
0: Mbwenye chakutoma chinafunefe, tukufuna kutitisaki kudziwa kuna imwe, kuna akazi, kuna amuna, pala, alipano, naskana. Safuna kutidziwe kuti ndininji utenda wanyoka za kwenda kolera. Mbwenye funabuka kwatu panu lero, penu mangwana, funatisi munu Santa Fe, ula daswa chimbuzi, anata chukumbi lero, ifi mbatuwa na kutande chimbuzi hapa chukumbi, na kuti tangu ya kutoma na sosa kolera. Ni thangwe kuti panangu imwa munhu Santa Fe tinabvane mwatimiziva munda pakutwa mimba mukalemera musathamikira nsitu yo mimba mukalemera ndikwenda kunsikwa mmango yo tinabibva pano mbwenye funabuka kwatho pano lero funatibuke mbativa kuti pano pa Santa Fe pyonsene pamala kusasanywa na pepi ife sadzo kuti anasasanyira mudzi ndinkazi masezi mamuna ndanagula posu mbwenye mudzi tora kuti ulike utora kuti uchene anachita pensene ndinkazi nditepe nokuti khapa
3: dzina yanga ndine Julieta
0: mai Julieta dzina ndine mumpo Julieta ne
3: Julieta Nyamitambo
0: ah mai Julieta Nyamitambo kodi mai Julieta Nyamitambo panathunga na imwe zokuti mwabvakala kulonga thangwe ya nyoka nyoka zili kaita kusiana siana mbwenye zilonga fipano ndi zili nyoka zakwenda tukulonga kolera matoma kuibvakale mbilongwa mwabvakala tena nombulongwa pano kuti nkhapa mai Julieta
3: italongiwa
0: Munu mu Santa Fe. Kuna imwe ndi ninchi nyoka zakwenda.
3: Nyoka zakwenda ora zinango ukapatiwa nazo uli kwenda sangri tapika manungo fewa utadudumuka duzi na duzi singwando nongo patwa kali maningi umbo patwa chinchino.
0: Chinasosa ninchi.
3: Tangwira chini kolera.
0: Yukole sabukira pachipapi?
3: Kolele itabuka pa uzwendo kwa usuwa chimbuzi. Ukaenda foro, ukabwela sesa manja pota chakuja jereto.
0: Ukaenda, ukaenda nsanga, bwela, china pateo, pamulomo, nkabi njira zirafisa manja. Tipangenda pa wono maishuleta. Tukwanga tangwa chimbuzi? Njeta ni ngazungulu, munacho?
3: Kwa nyumba chiripo.
0: Chiripo? Ata kukumbira nebani?
3: Akumba ndife teka nkama muna tae. Takumba ndife mitangana muntu nyaganyuganyu mbasa kutimangirambo mauzu. So pazulu wazipimbira tae.
0: Pazulu wazipimbira mbwenye musakozo na pako bisala? Piasana pida vefi zulu wa madzimaya na angwa kuti ndiri nzichi, ndiri nekanene, ndukuchumana manga chimbuzi. Mbwenye majuleta saka muntu mbakoza kumangira. Imbande manja kuna majuleta. Uku majuleta, sabuzo kuti imwe munacho alipa na angu kuti hanacho tayapano pa Santa Fe. Muna pasira falanja.
3: Faya chingine nungi na pangbo. So anangu atapangwa vina pangbo pili kupipate wa mkabi. Kina chumana zuwambo pili nchifuwa pe mundu.
0: Anachumana zuwa pili nchifuwa muna kuti mundu ndi mundu, mundu mba kunensa. Majuleta liduzi na unangu mai. Mai zina numbani tukusaka kudziwa. Tangu ya nyoka za kwenda. Kolera tukufuna kutitiziwa hapa. Chimbuzi pa nyumba hapa. Chiripo penu kutinkabe. Unyai. Ulipo pa nyumba hapa penu kutinkabe. Mwakutoma zinano.
2: Susana Antonio.
0: Mai Susana Antonio matoma kufakali munu Santa Fe bilongwa kolera nyoka za kwenda? Nini nji nyoka za kwenda?
2: Nyoka za kwenda nja kuchita kuti sa sosa pansa tapika dao sa kagumanika manungo kuti nanga wapatika kale manji bulongwa ndonga.
0: Nyoka za kwenda nkhabi nensa kuti kukwati wende kutale. Ne sida panangu sapasa nsiku zizinji meningi. Nyoka za kwenda nkhabi. Musapidziwa pepe?
2: Musapidziwa.
0: China sosa ninji?
2: China sosa sa sosa kuti. Iu sa sa sa panza tapika. Sa sosa kwasi ndi otenda kuchita kuti sa chita limpesa panyumba.
0: Muna charote mazimakulu panyumba? Chila trina monacho?
2: Si.
0: Mbana kukumbirani?
2: Deka andine nsiche.
0: Mwakumba mwekene?
2: Si.
0: Mwakoza kuchumba mwekene?
2: Si.
0: Chazika?
2: Chazika. Chazika pangono tachita kwa ntambo ya uziche mbo maji. Chazika maningirai.
0: Chazika mwapangono mwachita mwekene. Imbane manja kuna ngazinkulu adachita ukene chimbuzi? Uku... Ale adapisoa, nzizu nsazu kutipana panangu hana pita, tinasaka ba tinapatana nao mwana apanganji.
2: Tinapanga pate basi ne na pate fe basi. Kuti tiko sembo kambo antu, akukosa chita pepe, titunde matenda.
0: Chukundi matenda mpyadidi kuti akazi ya...
1: Hama yangu nisho, ndrukona matombo zana le hapa, aruda kulamba kuvireketa. Vamweni vakubuda nupulite ni kwenda kuchinja mwana mkore. Ambako wafunjisa matombo zane anajo zimbuji.
0: Ndimumweni ya Vesera Radio, tirikuchetza mpimba za Santa Fe, munu nsheringoma. Chira tizesa kunu, tazesa na mkondo unisefi, mbatepezo na mkonda nyamabasa ungumi, ndife hapa programa kulangana kupangirana. Radio Mosambiki ya chekuka lero langanira mbalo mwashiringoma. Mai zina numbani, tukusaka kudziwa, kuna imu inkazinkulu. Chira tizesa panu ndi kolera. Safati bukipanu, lero tikabuka panu, tikabwerera bera, nkhabi funa kubva pontu, ne lero ne mangwana ne chaka chinabwera kuti Santa Fe na kolera pontu. Dzina mbani?
4: Ndine Sinea Joao.
0: Ma Sinea Joao kolera ndi ninji, chinasosa kolera ndi ninji, tinathunda tano tendo wa kolera.
4: Tinathunda na kusamanja. Tikabuka kufora kwabwera utingi samanja na sababu. Kufuna, pionseni chakuja chinafune kuti upate tingi samanji. Saba waenda kuchimbuzi kwa bwela usamanji kutunda tenda ya kulira.
0: China sosa ndi ninji?
4: China sosa. China sosa ndi chaji duensene kuti ukapata buka kuchimbuzi se samanja. Na sabao ndi pina sosa tenda ya kulira.
0: Pina chita kuti imaliretu kulira pano panima pa Santa Fe?
4: Ika mariretu safunika umange chikopa pa nyumba, chama paratu, na chimbuzi.
0: Zulu ndacheza na mbuya nangu, ati pa nyumba pia nsena napi. Chikopa nacho, chimbuzi alinacho, pionseni mbwenye apatwa nayo kolera mamunanguluno thangwa njiu napi pionseni mbidza kuphata pontu kolera thangwa chinjanji
4: azichita unyayi pa nyumba mbedidi maninga kuti ya samanji manja na sabao pionseni pinachita ya samanji ndawaitunda ndenda mara ya edwensa
0: tisambi manja na sabao pa midzidza kuti kubuka ncharota mai tipangeni pangono dzinanu tisasaka kudziwa mbwenye apa zenda komerwa nakuti pakazi atatu adatoma chezane fano lero tikubva kuti onsene pimbuzi ali napyo pyasiyana na mbuto zinango zidafambefe tikuona kuti pano pa Santa Fe chinachikhali chisa chinafuna toma na kumala na kolera muno Nyaminga muno na thangwa kuti madzimai azinji akupangisa kuti awene ana mphamvu za kusaka kufuka kusaka kukumba kukhala pimbuzi mayo kutoma ndini zicha nacho nkazungula tindini zichi akoza chita chimbuzi
1: inini ndirikuda kajihongo kuti vazichi votaka khanda kutainga anangwe yo venga vasikani vazinchi agora ava imadoda vana simba varikuzvita zvimbuji vandikana kutaiwa nyala avana nungwa ava jasiana no vasikani vamweni votazwa yo ivona vaiti ati ndiso vazichi uzicho kulapana kuti zvango vana lume inungwa kujia
0: Tangwe nkazi na kondwa na mamuna, pesana na kuferwa. Mamuna kakukonda chiripu chiripu. Chiripu, da? Ndimo mwene, nkazinguli tipangani pangono dzina ndimwani, tukusaka kudziwa tangwa nyoka za kwenda, pakutoma dzina nubani.
3: Beta Ernesto.
0: My Beta Ernesto, mpimba zinu za Santa Fe, mwavakala kulongwa kwa nyoka za kwenda, kolera?
3: Mkuziva.
0: Mkuziva?
3: Si.
0: Panyumba, lipa tatubadu wala kalu tenda no?
3: Nkabe.
0: Nkabe, da? Tipangani pangondini nji kolera?
3: Nduzende kolera.
0: Uzendi.
3: Ne samba, samanja ngabe, fula ngabe, kwenda kagona mbu nyumba, shtera kutundirwa so ngugona kweni nga fulave.
0: Imwe madzi musatunga pachibaba.
3: Tikutunga munchera.
0: Musatunga munchera?
3: Si.
0: Munchera mwe madzi anena tonge musathota ntombo pano kuti ngabe.
3: Saita kamwa kweni tepo.
0: Ngabe ka ntombo.
3: Ngabe.
0: Masatambiswa kale ntombo ana mbuya ndaluza satifika kuti pakupasana ntombo.
3: Takapasiwa chakaida macha kachino ngabe.
0: Chakachida mala, chakachini cha wazufika ntombu kuna?
3: Wazufika.
0: Chimbuzi panyumba munachi, my rosette?
3: Chiripo.
0: Akumbirani mbani?
3: Pai.
0: Pai alipano penu kuna habibu?
3: Alipano.
0: Alipano hapa, right? Alipajibabu?
3: Awa.
0: Alipano. Alipano pae my rosette? Eh? Ah, tinafika kwa kwa. Mbuya zinano mbani?
5: Fernando Vasco John.
0: Mbuya Fernando Vasco John ndakomera maningi. Nkazungura kuti kunyumba tina charota chakwenda madzima kulu. Mwachikumba chakachini chakachidamala.
5: Chakachidamala.
0: Chakachidamala.
5: Si. Tachikumba chakachidamala, charota, kazadipanyo. Si, tachikumba chakachidamala. Si. Tina kopa kukrama parato. Si, tina jenje kutairalishu. Então ora zonse nembo tsaira tsatsaira ngabe fata tsaira ngabe sambambo sambambo então pensando sabichita sim
0: pensando sabichita uthangwa nje kolera kuoneka muno Santa Fe
5: ikoneka kolera na anango anachitambupoka bachita nechitambo pino chitambo anzao tai então anea ndio anati kuzira kolera sim
0: Imo panyumba pano yafika kale kolera sati?
5: Satifika ngabe.
0: Ukubukira lero mpaka tsogolo muna panganji wanea ana chitopoka.
5: Iyo wanea kulonga ndikweku kuna veo so iyo mbantu baso konda ubera. Tinepa asafuna kuti achitupia ndhonga ndhonga, gora pia ndhonga ndhonga pili mbepi na tisosira maufiti. Si. Si.
0: Kolera ndufiti kolera?
5: Ngabe kolera ne ufiti tai. So nduzende. Si iwo kukhala kwa salonga kuti iwe mbona ufuna kutaka ndikuumiza pa nyumba panga. Pada mangeni mudzanga iwo ukakhana anthu iyo. Agora ini ndisavivirite. Iwe mbo wakoza kitambo pida kozeo pa nyumba pako. Ntamuntu sadakakambo se kwenda mbuka chitambo foso kuti timangeni basi pimbuzi tani au satweza mpa nyumba pako si
0: Nkazukula kuti madzi alikumwa mba munjera ntombwe ne mulikwi khatai ndimomwenedi
5: ntombwe chakachidamala takadziserwa ntombwe so chakachinu tasati kuona tai si chakadamata kaikha ntombwe so ifi tazi kuona mbugi si
0: panango mukadenda kumunda ntsiku datambira nzano
5: kodi khaladi na kumuche maminda mbakutali si si
0: takuta mamunankulu nato kusakene pontho lekandi fedzera duze mayi ndikuona kuti alina mwana apa mwana kalira enda kachinja matewera mathowera mai dzina anu pani
6: Rakel Kaitano
0: mai Rakel Kaitano madzina mwemwe musama munjera panjigo musaka ntombwe pano kuti nkhapa
6: madzimba munjera tisaika ntombwe
0: motambira lini ntombuno
6: tapasiwa chakachino
0: motambira chakachino
6: si
0: mukudziwa mwezi achi pano kuti nkhapa
6: Mweza jandaduala. Si.
0: Panyumba pano munacho chimbuzi?
6: Chiripo.
0: Akumbirane pano.
6: Takumba ndifi kwa nyumba na papa.
0: Papa alipano nesho pano kutenda kumunda.
6: Ai kunyumba zibwera de.
0: Azubwera.
6: Ngai.
0: Chithata chakwikhira maparato ndeta munacho?
6: Chiripo.
0: Chiripo.
6: Si.
0: Madza nafuna nemwe ndani ya kunjera musenda kunkulu musafuna madzapa.
6: Chisatonga kunjera.
0: Yonsene musatonga kunjera. Mukafuna fula musafulira kwa kunjera mukutunga mbomwenda kunyumba.
6: Tisafula kunjera tisafula mudzi.
0: Mukafula kunjera nemusafula duze na panjera ta?
6: Ngaide.
0: Musafula kutale.
6: Pana chipasombo kufulira kutale kwachite.
0: Ntombo uno musekhera kwa kunjera mukikhera kunyumba mbakete mwana.
6: Tikapasiwa kunjera palipo kakhalipo kunjera kuti katunga teka kupasira mbuikandeka mbuenda kunyumba.
0: Mukafika kunyumba kachita tani.
6: Tikasiya 30 minutu tepoji mbatitunga mbatimu. Si.
0: Huku utendo unalongwa munu Santa Fe muna kolera maubva utendo no.
6: Saubva.
0: Alipa done munu adaphatwa nawo adona na onyatwa maava maona munu.
6: Jali pano adaphatwa nawo.
0: Yimwe panyumba pano?
6: Dzati.
0: Madzati.
6: Ngai.
0: Mukufuna kuti muphatwe nawo?
6: Ngai.
0: Ngambe ta?
6: Mhm.
0: Tinachitanje tira kuti khonde phatwa nawo utendo no.
6: Kutunda basi.
0: Tinathunda tani.
6: Mangala trina kazati panyo kopa na cover delish.
0: Yine cover delish mna jenjene ya nyamvwe.
6: Iripo.
0: Makumba adakuma ndi baba kunyumba.
6: Si.
0: Tonsene pena chitemwe mukona kae khamwe munjenje mwanu mule. Awada so muna panganja.
6: Tinapanga mbumba chitambo.
0: Ana chitanje.
6: Ana kumba mbunjenje.
0: Yakumbe jenje.
6: Si.
0: Kumba kwende basi jenje, kikumba ti kenje njenje.
6: Kuka tswaira teo kachitalishu kama asa kwa hata mpwenda kataya mwengu.
0: Ifi tikakoza, tikabuka pano hapa, tinati tende ponto tifambi nyumba na kutipano pachena maningi. Panangu mamizumu, nkabe kupidziwa kakuti leru wakaza wa tswaira peno kutinkabe. Pano padafikirefe pachene swa mwadidi mwene. Funa tende mbu tiziu mizu kuti mwachene swambu ningapano, nzanga longala kutuwa. Panangu kono kutilefu nditambiri mamuna buka bera usachenesa pachintaru. Mbuya dzina nubana?
7: Ndi Domingo Brum.
0: Mbuya Domingo Brum kolera munu Santa Fe mwaiva mbilongwa?
7: Saiva sinu.
0: Ah, mwapatwa nayo pano kuti mwadzati?
7: Ndi ndasati patwa nayo.
0: Mbona mbu muindikano pano vizinyu mwapatwa nayo?
7: Isaoneka sinu.
0: Isaoneka sinu. Idapatwa yu vizinyu mwakomero?
7: Nkakomero ambu isha.
0: Ifu itava kuti Mbuya Domingo Brum asati kumba charota nkabi chimbuzi panyumba tangwanji?
7: Tangwanji.
0: Ah.
7: Anango asakumba, anango ndi wanachita kuti asatimbu kumba nkhabi.
0: Imwe ndava kuti imwe mwasati kumba imwe, mwadzati kumbe imwe.
7: Aine?
0: Ah.
7: Aine ndakumba janga, ndakumba ratina, uyu so ratina tasati kumba.
0: Ah,
7: ratina tasati kumba. Mbalonga chamera. Ah, longa chamera, ne?
0: Longa chamera.
7: Ah, ini latrina ndasati kumba. So chibu, chikozo chila kazati banyo ndakumba. Nda ndamamanga kazati banyo. Nda kitata ndama chitambo. Pia nsenda ma chitambo. So ndafutai latrina ndasati kumba nade.
0: Mpangwa sesta ziva na bera. Kuti Mbuya Domingo Brum asati kumba chimbuzi pa nyumba pao.
7: Ndi wadi. Zinda sati.
0: Huku. Bukira lero mpaka tsogomo la chikumba lini?
7: Ine za joro vini panu kutu sumanainu isi nda chikumbambu ya.
0: Sumanainu na chikumbambu cha sumanainu?
7: Si.
0: Kunyumba mkukanani mu?
7: Kunyumba di kukandeka.
0: Mkukamwekeni?
7: Nada, na kazano.
0: Kazano alipano hapa?
7: Nada.
0: Nkabe panu?
7: Alikunyumba.
0: Imwe lero mpaka ifi nabuka kunu tinaenda ndimingu tinabuka kunu ndimingu tirikwenda ini nsabudu nabwera kapasiara pachintaro pano tukufuna ndigumana kuparanga machitoma pinachitika
7: pinachitika sim kumkhala pano pa Santa Fe tina nsiku maningi sim tisende pia tuntsanga
0: agora mukwana mbuya ndimingu mukubuka kwenda ntsanga madza namwefe hapa mba munchera Mungu akabvumba madza likuwewa pina wewewa sanda kalimira pachipapa
7: asenda kalimira mechi muyu muli mechi
0: mupi
7: madzi muli
0: mwebo munchera
7: munchera muli sim
0: agoto kuchita mwadidi kunongomyatu
7: nkachita mwadidi tai stona kutarazana kukonda kubveshe ah pangbara tumsambika satipanga mwadidi mechi so ifi ngakubva kweni tai sim iniwe ni domingo ngakubva kweni tai
0: dimingo ngakubva dimingo
7: ngakubva kweni domingo tai ngakubva tai so satipanga ratumsambika satipanga so domingo ngakubva ya
0: agora pantsikwe dimingo pantsikwe sabudu tikabwera panyumba pano tinachigumana
7: Muna chigumana sinyi.
0: Tuna chigumana?
7: Tuna chigumana sinyi.
0: Muna dumbira hapa?
7: Ndina dumbira sinyi.
0: Muna dumbira tani?
7: Na dumbira kwenda kachisasanya mishu.
0: Dumbira kwenda dumbirane, muna chisasanya?
7: Ndina chisasanya sinyi.
0: Muna chisasanya, right? Solida alpano hapa? Chef wa bayro alpano, right? Mbuya dimingu hawa, mbuya dimingu hawa, tina pasa mpaka nsabudu, tafuna kuti achimange. Panangu wana sosa kole na munu ndiyo. Mwane basi panangu musa tonya asaudi, asabweresa kole na munu. Ana kuti mitongo na tipaseo mitongo ine sabwera ya kolera ndi mitongo na basa kolera muno
7: ah nkabe
0: munthu kana kachita pontu ntsanga madza kavumba pontu safika kutala maningi ndabva dzulu mbuya ndaluza longatepo pine ndewe ulikwenda kutsanga nchenji kukutwerera iwo pana tuleo kweku kubwerera wasata fika kunyumba nchenji afika za kunyumba ili kumphama maparato nchenji limphinikala imba buka kweku mafika mungwana nchenji afika kala kunyumba Yamanya ngutambu kweku yabwere kusamanjambo mbaketi mwanu muli tantanivi mukamala mwati kolera Santa Fe anasosa kolera ndimbu ya dimingo final ndimwe ta
7: ndifedi sinyi
0: tachetsa ndambu ya dimingo kolera Santa Fe kolera Santa Fe adasoa chimbuzi Santa Fe nkabe funa vyamuna ningambu ya dimingo Santa Fe tinaona pontu munu mbu ya dimingo pontu anangu munu Dimingu ndi mbodzi basi Santa Fe. Nedap? Anachita chimbuzi. Papa, zina nubani?
3: Ini ndini Jose Ernesto Nyamitambo.
0: Ah, mbuya Jose. Ndafukono Nyamitambo kule ni mbalano?
3: No. Une ndi yavono.
0: Ah, ndi mbuyano?
3: Ndi yavono.
0: Tepa hapa muli nzuku?
3: Nkasi na mamuna jatepa.
0: Ah, nkasi na mamuna tepa, right? Ah, mbuya Nyamitambo? Tipangeni pangono. Mbuya Dimingu asati kumba. Asati chita chimbuzi. Imu ndi atani?
3: Ine sana kutinda komero maningi na konga kuti ya vizu safika fika tambe radu Musambiki lero safika mbapano pa Santa Fe mkujakati musila porque intenda zezi za tomagali nkuzivo pa 90 pano ife sasa kantomba para manao tepa jamu na bukira lero kwenda kusogolo ife tanetamu na kukironga nzona safika bukira lero kwenda kusogolo tikwanirani pano tikwanimbu kweza pimbuzi kanseni para intenda iti tawe mida pa ini komero api maningi tengo konga ine nda preparari Ndina ritrina, ndina kazaribanya, ndina kopa. Ndina jenje. Ndipo ipepi safunika tipanirani. Tangwana piana sasofereni maningi. Kospitari nkabi dia. So kwenda kospitari. Ndipo ndendeshi sayona kuti. Lelu ikonziwe imali. Kinachita forsa mbozi na mbozi. Ningatepo musatua na jati. Sauneka muda fartari, mafartari. Tikalimu kapitao, wakone rambu anzatu. Ikali sasa.
0: Tinatawira lero kuti kolera munu Santa Fe. Anesosa ndifipano?
3: Sinye, sasoseka na konga kutininga pepi, konga kutikimbuzi nkabe. Nchenji zile, zi kuenda kakwata mitoa ya kuzakati pasantenda, matenda na kushwitari.
0: Mukona, imubuki mwende ntsanga. Mbuyamba kuenda mtsanga, mwona na kutsanga, pina chitikali?
3: Mpodi, nkabe chitika, tangu konga kutikuenda kaika kwekulia, senda kakwata ndiye mbaza kabu. Iwa tindenda kapipeleka kutsanga, wazi iwa senda asapikwata mbaza kakupasapontu.
0: Kutikwata kutsanga mbabe zesa panyumba?
3: Sinye. Kwazo satambira kai kuja kwenda kapitaya mbuja kapija pondo
0: za kapija pondo
3: ah polisi ntenda ngamara
0: mbonyo kaja pa ulendo wa chiwiri nkabe dza komave
3: nkabe mina kwa matani si videnda kutsanga pia ipa
0: ndenda kutsanga pia ipa
3: nika pende kakhala ntsa pansi pa mataka utaparimu direct kwa letrina depois maparatu atsuki direct ntenda ina mara
0: ndadwala pondo vunzisa mbuya dimingu panango ntsanga munende wasakumbira peno la kwenda kwende basa ndazuvunza pepe ndipano Okumbuya Nyamitambo Pina kose kuti munu Santa Fe kolere male.
3: Kolere sefunika imale tengwe kwanga kuti kolere sa pandu sa mambumba. Mm. Kolere ndi ntenda ne yakazena songa kuti kolere sa mambumba ndipo isafunika ntenda imale. Munafuna fi imale.
0: Mwana basi kolere sapasa midzidzi pangono basi midzidzi makumeri na minai 24 ora basi kolere. Rudo pano mupanza mangwana khamala pano ntsiku ine. Kuna mala mwonu msiku zuhiri mpanza na kolera?
3: Nipuza kweni para chero wa mangwana. Ndi sorti, ni mungu adewi. Kunda pezi nkabi. Kwenda masikuwa nweni para mangwana nkabibi nzano. Waluzika.
0: Waluzika.
3: Si.
0: Ifu ni kusenzeka na utendono.
3: Utendone mga mwintu pirigu.
0: Mga pirigu?
3: Si, mga mwintu pirigu. Nkabi, ndivineno. Siwa ndivineno. Idende okaje kubuka kutanga. Ndivineno. Ndipozi unadokero na mbuchero wa mangwana.
0: Nkabi.
3: Nkabi.
0: Bila kandi pindi pia didi?
3: Pia didi.
0: Mbebe kalipa basi mimba mulu. Tukwenda kabisi ya kutsanga tangwa nyanji. Pia ipa?
3: Pia ipa. Uipa pira isafunika kutipitunde. Tukwani siko na mbungumi paswa golo. Ndambe ngumi usakwamba munda. Dia zonsena saitabasa. Kutipangisa. Bukila lero kwenda kusogoa. Safunika pimbuzi pikwani mwanseni mule. Tuoni inabwela na kupi mwantende.
0: Chimbuzi basi zichinafunefu tura kuti kolera munu Santa Fe kolera munu Santa Fe imale chinafunika nchimbuzi inipano ndikubuka munu Santa Fe ndina kusirani basa imwambu ya Nyamitambo basa jokuti muna klambu chef muna kuti radu Mosambike ndi tonyambo kundi kali chef
3: yambeni natome inwe ni jate sasanyira ndende muna sasanyira mbanzanga
0: ndimo mwenu
3: si.
0: Muna chita bebe
3: Sirero ya lero. Nabuka radu Mosambike atemba kabwela. Nisadzua na bwela chidiku hiko. Ati vizari pina puna ubwela kono. Nisadzua na ya kutasafamba ninga jesu bwela kibiso biso. Agora ini na preparari chaji para kutimono puna ubwela. Mukome mechi. Ntende kondo neka. Saudi tambea pumembu pangono ntenda zina aone zinangu. Tebe ndikonoto.
0: Ndava maya lukule. Chakachino ntombo kutuota madzi. Pena bwerewa zuku utambira. Imo paso?
3: Nao. Pano ndipo zona ikuma ningu nangu so kumonika kumunda. Iye chef ndaluza nkabi kuti sawa asafartai kuja kati pasa tai. Ndi munthu wa Saudi asatisintiri pa Santa Fe pano. Ene yasagumanika satambira. So pronto. Peno chimana utilizari kwachi na konga kuti unangu akopaswa ntete uni mpenda kaubisa vyachi. O akapaswa vepile. Kaliratu mata ya gweri kwa tantete utilizari muna basa nangu.
0: Panangu wakikafoja muntete.
3: Jambia chembu pepi ninga munongefi mkuti ndi zona. Nangu kumuchintete chabarika maningi polisi vimu na purgana mazachi.
0: Mbuya Domingo ndi vizinyono?
3: Domingo si.
0: Ndi vizinyono?
3: Ndi vizinyono.
0: Alikwenda ntsanga kuchimana bwera kapemba chimbuzi chano.
3: Lero ana ngumalisa pidonge nene sile kapidzi wambo tai. Aina ninkamwene.
0: Ndikamwene?
3: Si.
0: Ndijadu maningi. Takuta maningi kwenye mitambo. Bukira lero.
3: Ndi kusogolo. Ii mbatipangisa tena kweku kubera kule. Ndizo wange nakubera mpangwa sezi kuno. Para kuti tidzio kuti musapipa pirango pano pa Santa Fe besirani mphepo inambuka pa ntombera. Ya.
0: Ife tapi vana bera kote mbuya Domingo, Santa Fe huku ni mbozi wako kote nkabi chimbuzi. Tapi vana bera.
3: Mazilero jamu na mubwa unewa na kashefu unewa. Tina ndaka sasa nyambu panyumba pachi kwa karibu.
0: Ini nkamwenanga nkabi kunsia mpaswa latrina panyumba pachi. Imwembu mbwanya mitambo nkamwenyano mbuya Domingo. Safuni kote achitenchi?
3: Achiti chimbuzi. Puliki chimbuzi kwa zi nchenu ina kuna inichita mba chitembu pepo. Adzukula kulembu bon.
0: Adzukula kwa mwadidi. Ndema mwenu. Brigado mbuya Nyamitambo. Ndife Radio Mosambiki. Tirukupedzwa na Nkhondo ni Sefe. Mamuno nkulu zinano mwasemba mwasati. Panamu panyumba pa baba jino.
8: Chita semba.
0: Zinano mbani?
8: Inas Ernesto.
0: Mbuya Inas Ernesto. Nkazano alpanduzi?
8: Nada. Nga kunyumba.
0: Nkazal kunyumba. Tikalonga tangu ya kolera. Mwavakali kulonga kwa kolera mazati?
8: Musapiva maningi.
0: Musapiva maningi. Imwe mpamvu ya kukumba chimbuzi muli nayo?
8: Sini, ripu.
0: Pinafuna kutipange mpamvu ndimo mwene, penu kutipia ndimo mwende?
8: Ndimo mwene mimo.
0: Munacho?
8: Ya ifita chita, sini, majata bukira. Na tina kutachita nchini, bila funa pita anyama redu mshitero. Alonga munda anagunika mbio pache, penu tanga ya pata, itambei, nga kwezo. Ngako ofe kuhelishu itambei, sele tu ina neoke. Kono nkapasi wa tamare dandao. Andu jabri wate panangu sinza achinjezeka. Ama itabizinji ifta makumba ndao, tamashita pionse.
0: Makumba pionsene, panyumba pali limpu limpu. Kalene mwagenda ntsanga?
8: Si, ntsanga, si.
0: Kole razuto mba mwezune ne mwezuda male. Yapita kuno kale kuno?
8: Kale, si.
0: Mwagotimu makawa mbozi ninga mbuyadi mingu pondu?
8: Si. Si.
0: Peda vemu zina maredi mushikitera, mwamutamanga, mwamufukula. Mbuya zina nubani?
9: Ini zinanga ni Samson Alberto.
0: Mbuya Samson Alberto, mwakumba?
9: Si, ipano ndakumba.
10: Kada vema kuti mareda kufika mamukumba?
11: Si, ifita vizaru kuti anto safunika para alimi njira, anakonda lima njira. Nga hapa siro, hii depo jufunika chitikopa, nda mponyo vakali padidi.
10: Tepa mwasasanyira pa nyumba?
11: Si, si.
10: Utenuwa wakole, rumu kupata nikali penu kuti nkaba?
11: Na adazuu kutipata.
10: Kwa nyumba pano nkaba da paro nao?
11: Nkabe.
10: Huku munaipanga njimbumba ala da soa, chimbuzi kutinalero panango, na kuti muntu mpa kune nsama nyingi. Penseli pinaonge fipana hapa panango sopi kubuka, ulonga noku, pitatepa buka noku, nkapi na pina vio pano. Munaipanga njada soa chimbuzi.
11: Na ini pandu kwa adzaziramu para awene akonsigirimbu pato ambu na mhamvu, asusanyi kopa itambia chirembu jenje latrina, para tikonde patiwa na utendo na upri. Kutendoshu usane nsama nyingi. Ukapatiwa, ukacherwa mangwana unasorti. Na zazirambuini kuna mbumba.
10: Chitata, munacho kukira mapirato, mpinikali, pia munapi?
11: Chitata, si, chiripuso kija chavunda.
10: Chavunda, mwasasa sasa njira, miti kuna nsama nyingi munda?
11: Miti, naone, kuna nsa soki miti achi ndi mitete. Ukaitema tepe kaka miezi miri jatani. Ya bunda ndao sifunika tani mangepondo chinango si
10: chijenje cha nyamvu munacho
11: si soki ja ya dzalanda makufikira tepa soki na zati chere nango si
10: munde pasanti siku zingasira kuti mukumbi jenje nango
11: nao tepa ko mwandidzazira tepa sanyirizira lero na kumsara si
10: madzi namwe mukwasasanya mukwe khantongwe pano kuti nkhabe
11: madzi nkhabe
10: pangwanje
11: ya ife tazuta mbira ndombwe si
10: Mwazuta mbira ntombo nkabe tangwe?
11: Na ujaki, iji potiseru kuriki ifi shakuno tabwera mbuchaka shidamala. Enda awena zufika kunyumba na sobre baby.
10: Panangu mbu ya ndaluza, mwalembeta zina wa, mwalembeta zina kutabwera chaka shidamala, pechita kutiazuta mbira ntombo wa sarateza. E, mamuna nkulu, mkupata, mamuna nga pata putu, anapata putu ndinkazi, mkutsubata tangwanji. Ah, mwaferuka. Mkupanji.
12: Zino.
10: Ah, nwe kolera?
12: Nga.
10: Ah, zina nombani?
12: Manuel Pedro.
10: Nguya Manuel Pedro, zino tamga mitambo.
12: Mitambo.
10: Muna dikulfinake pe mbuya ndaluza nkabe? Dikulfinake ndia na kwanza zino. Ah, dikulfinake. Mbwenye tilefi na pembera na zine mulungu. Mangwana, lero, molani na ina zino ina limira. Nguya Pedro, kolera ndi ninju kunemu?
12: Kolera, ndutendo nombwera. Kukonda kuchita limpeza pa nyumba.
10: Kukonda chita limpeza pa nyumba. Imu kuchita?
12: Ndi kuchita.
10: Tukulonga patangwa ya macharota, charota ya madzimakulu, madzimangonu, penseni.
12: Kipanyu, kopa, na jenji kutahidalisha.
10: Munu mwalipo na paranaya kuolera vizinyu pa nyumba.
12: Halipo.
10: Pa nyumba?
12: Pa nyumba ngaba.
10: Pa nyumba ngaba. Muna panganja da piso wa pimbuzi.
12: Ada sope mbuzi na panga para kutachita mbibozi bozi. Sabwele sterteza tufunika tuuzare. Ika kadadeka, ika tampe bozi durante 30 minuti podi kumumanzana. Serviri para kumumaka burdia 20 litro.
10: Imu atambira sterteza?
12: Ina atambira sterteza. Ndapasio na sondaluza.
10: Sterteza. Kwa na sondaluza. Mwena kabwela munu nkabe kondira mundu?
12: Nkabe.
10: Ndimuwene, mamuna nkulumbu, muna zinumbu nkabe? Ndokonane ndimpepu. Zina mbana?
13: Jeremia Jose.
10: Mbe Jeremia chimbuzi mule nacho?
13: Si mpenseni piripo.
10: Mwachukumba lini?
13: Ija pideji piaka pila bweni munu.
10: Ah, muna piaka pengasa mulu munu?
13: Munu ndi kuita 20 italian.
10: Piaka mwaku mawiri?
13: Si ndabalo pano, pasi ndakula munu.
10: Masemba penseni, anapiana kukula mbo munu?
13: Si munu.
10: Mkwenda kumunda?
13: Tisaenda.
10: Kolera maiva munu?
13: Tisaiva.
10: Piaka penseni pikulu mkwa kolera Santa Fe muli munu?
13: Hili munu kale.
10: Mukuchitanje tira kuti Santa Fe kole rekhala kutali na mbumba. Muna piaka makomere mulumunu mukuchitanje.
13: Ngonyai pa nyumba safunika limpeza, safunika kazibanyo, safunika latrina, safunika kopa. I makhaliro pa nyumba, pakhale maparatu na ugonjeri gonjeri, pikhale pinthu pya ku padidi.
10: Madza namwe musaka ndombo.
13: Sapaso sim. Sim.
10: Mukapaso mulukwika.
13: So ikiwa.
10: Panyumba tsanga mukulimira mukutswaira pachintaro.
13: Pakuchitiwa so tsanga hii ngamala ku machisetendari.
10: Ife Radio Mosambiki chinafunefe chakuti munhu Santa Fe bukira lero tinabwera pontho kuno. Tinabwera pontho pano pa Santa Fe tisake kudziwa tinafamba mudzi na mudzi tisake mbatuona tisake kuona kuti Ndiye tani, ala da cheza nefi, piyakapida pita ta, ifu nabwera pono nsiku za nabwerezi, tinaoneka pono munu Santa Fe, tira kutitisa kuze, no kutifuna manga chimbuzi, kafunika mwala chaka cha mumu saka chimbuzi. Chaka cha mumu munu, miti liduzi, baza liduzi, mauzo liduzi. Tipu jina nensa munu?
13: Ngabe, da? Yonseni piripu, nga kutiboma, seti kundesa, ngabe, tisapata, livre, sinu.
10: Ndimu mwene ya Vesera Radio, kulangana kupangirana, tiri kuchedza, mbatisaka kupasirana. Akazi za kulumu kwenda kutala maningi, tangwa jinjanji. Fezanduzi ya kazi. Mbuya, mwadokero, mwachero, tipangani pangono zina mbani?
14: Pedro Jofrisi.
10: Mbuya Pedro Jofrisi, ife tukupasirana nzero. Pasirana nzero, saka dziwa, tangu ya nyoka za kwenda, kolera, tunga neemwe mwavakali papulongo wa pepio. Utendono kuneemwe. Salonganje.
14: Iwo mabelo na vefu nje kututenda usaoneka maningi tangu ya kwenda chita injeni. Ndipano wanekera kolera. Bukira pepe tunafunika kutitichi kumpiriri na injeni zonsene. Para kutifeti kale akonda duara utenda ule. Agora. Mwaini pika dandi chitikira ini.
10: Himwe. Oh,
14: mbabanga.
10: Mbana do patro na otendo no.
14: Ndi zukuwanga mwananga, mwana jembo. Entawa enda ku hospitali kontaminariwe. Abwera pa nyumba entawa abwera pa indaruza. Kuzika tupasa mitombo para wajira nyumba, latrina, kazadibanyo. Tambeni na ntombo kuikamadzi. Soki Bukira pepo utendo lozi kana force kwenda kutale mwana ule apasare. Ntau inkwantu ine ndakamba dimiradu komo ndina kaza dibanyo latrina chijenje kuikalisho. Mashiposiposi ja mwana anga nzuku anga pa nyumba bapatwa nawo. Ntau nkakupidziwa fala zilipo ne podi kala kuti ajwezi tukenda fora tsasa manja ajwezi siatepo. Então, pepe na carapa muito dificuldade. Então, eu abro a ponto, acho que de semanas da pita isso. Então, eu abro a ponto, que eu passo a barde, na sabão para o samanjire, mas na antombo, que eu tenho que mais. Pepe, pepe, tiki lá, agora. Como eu não tenho pandichisa, eu tenho fianto. Então, uya sajita unango nkabi. Pinafunika nko brigari kutifitu wanseni tikwanisiki tikale nao makaza tibanyo para tikwanisiku tunda. Lero ninga kutizazira purike neti kapikontari kuti so ndaluza tinaona nao panu nkondi ya Saudi. Pabodzi tambe na radu Musambiki kuti kuzakatizazikira pontu mafala kutifiti kaina ungumu wakwenda na kwenda. Pepe tikapidzua tadundoe tangwe. Ndipini pika kondifu kontari.
10: Ifu panangu radu Musambiki tisa nyenya siru wa maningi. Na kuti antu panangu hasa kuonda padisabasa serteza, magudisa zesa utenda. Magudu panyumba pe onseni mulinapi, mwenye nzukulu apatwa na kolera. Tangwanja apatwa na kolera nzukulu. Alipu vizinyo, alipu anakani mduzi. Mwona basi, tava kuti, ndisenda kutali maningi unendeni, ndikuenda kutali. Akenda nsanga sana ndikuenda kutali. Nyalo kufikira, madza kamala kuwewa, akupasa nyato. Nyato kubwere kuna imwe. Kuna nzukulwano. Ngoku tisafuniko tifito nseni pachisa titani?
14: Tikale na malatrina, na makaza dibanyo, na lishera. Para tipreviniri utenda ule. Agora kwandu uya sachita, unangu nkabichita, alivezi, kanangu ndipe, purke ate agora ndi admiradu, purke pepe tapibangu wa sempe lukumenda samuzezi sachitika. Soki, tachita, ndaona mwana apatiwa vika kuzaru utenda uli. Ndawe nda kamaisha timila duwa kaza dipanyo ndinayo tudu. Majelero pisaone kabondu kutimwana apatiwa na utenda. Ndawe makamaka ubirika sao inaine nja kutisempe tingi nditentari manera para kutikanango. Pikondo onekabu utenda unopa nyuma panga.
10: Pepo fiti wanyere zero?
14: Ate nda nyerisira pizinji kuti podi kaa kuti ulonga pia ukole la nya Saudi mkwantu mwananga loziwa.
10: Huku siufiti tae ndu utendo kutifanwe ni antu. Tukusosa ifana. Na sosa ndifu kwale. Sasa wana sida. Sida na sosa nefana?
14: Ya, isalongwe sa sosa ndifu. Maja jwezi. Purisiki ya jwezi sakanana na nkonde ya Saudi. tanguaji njakuti asalunga tewe kutoa msa kana ngoni malaria msa ngago na murede mshikitero epurisi msa kontaminari malaria inguandifemu msa ngale kutoa dia zonseni mshikitero tsa gona muhimu mashi malaria sembe tsa atuare ndao tsa kani ngaputi kwa confuzu tsa sambo na cholera cholera yuwa salonga ndo traveja suicidade ya kutife nkabisi kunganya manungu watu cholera sakana mpambwe kupita manungu watu ine ndina taida porque bukira pa mwana uno mapida patwa iyi aenda ku hospitali pida bwereyu ntango nda sauda bwesa mitombo wadzira nyumba kaza dipanyo latrina nosikeke antawa adzazikira mitemo ta utenda uno utazibwerera pontu kuna ku hospitali tai mwana ule apa sare
10: ne mwene mbo mwakomero
14: akomero asim porque pa ka utenda pa nyumba ntau mkabitsanzae mu pa nyumba
10: ne kumunda nkakwenda
14: ngakwendeka andapiyo rutenda ningonoko muifisadziwa taona anthu mbatabuka nawo kuti akaita 24 hours jana sorti mwegona lero chino mangwana munthu cha afa indawo nakubva kuti mwana apatiwa if don't set kagopa atenebuka fora pamudzi pamunthu tikabuka tai nyerezera kuti tione kuti komo ana pasari mwana
10: tine pa mbumba ya Santa Fe kolera ya mala pa Santa Fe pendo kuti nkhabe kolera ya mala Santa Fe pendo tai ya mala Santa Fe oye lekani tichedze na nkadamu wachisa na kuti atome kuti pasirambo mphangu zezo thangwe ya kolera yatipangi hapa thangwe kuphatisa basa ntombo kutota madzi nchiso mwanthu kutswaira pano kuti nkhabe michere nei na madza namwe munjero mu alikwikwadi ntombo pano kuti nkhabe mamuna nkulu funa tichedze na imwe tabvakale ifi ndi Farad Mosambiki tirikupedzwa na nkhonda UNICEF nchibvirana na pedzera mabasa ngumi Radio Mosambiki ndifa natumwa tirikufamba tirikuti tipasirane nzero chinafunefe nchakuti munu Santa Fe munu kolera itaniyo imali mbuya tichedzeni pangono mamuna nkulu pakotoma mbumbano dzina kuidziwa ife dzina nkhabe kuidziwa dzina nambana
15: ine zinanga ndine Simashi Kudumba ni kurepresenta sekretari wa Beru João Anivankoka
10: mbuya Sima Kudumba tipangani pangono munhu nchisamwano kolera fika ya veka ya longwa pidabvemu kuti nchisa mwafika kolera mwakha munthu akukomerwa
15: petitsopalisa iyate agora tili yakutsopala tikupita modzi na modzi na kusensibilizari andu na kuika madeshkaza kada munthu munthu onare vizinyo achi para kuti monseneni tikhale na unyai
10: monseneni mukhale na unyai mbwenyi mukuchumwana kwa kongana mbuya Dimingo
15: pa Dimingo tampanga mafala dzana lero atetika kondati ngabuka pano tende kweko na ipi tepa timotitimizira kuti patira basa tinenda bilero tati nadikira tema ngwana para tione pida chiteo lero atema ngwana
10: Inangu mbumba, saudzo kuti sio nseni alipano ataya. Alipo nangu hadabwera munu tayo. Anangu wazizi atazazanefano pano, anachu charota. Alipo kuti nkabi napyo. Mwona basi, mamuna nkulu, angu kuti nzukulu adwala kunyumba. Pio nseni pa nyumba linapyo. Mwanyi nzukulu apato na kolera. Changwaji njanji. Changwe kubugira kunane, anakonda kumba macharota.
15: Mwaipyo ife nengatalonga kondari. Chinchino pano, tajita mengipi mazinji ya kondari kada deshkaza. Aonere deshkaza ayo. Mbozi ni nzachi pa ufizinyo, afambirane ndikawani kutipina chita ine pano, nzanga kupichita onkabe, para kutitunde utenda. Ndipi pina chita ine.
10: Madzi anangu kuti ntombo ni alikutambira, mkwenye zinja alikutambira, ane anakunda tambira ntombo, panangu wakuluza kutambira ntombo, mbuyandaluza alikupita, wena kubesera kwenda maminda, akubwera madzi alikumatepu, nkabe tota ntombo, muna apanganji.
15: Nzero zinaefe ndikuti ntombo tukupasiwa, ipanangu sadza.

0: Kopeni muzimwanu maru kufika nzizo mapungu, tamangisana na piana, tena mpivesese mwadidi, awa likuza wa vesereni.
1: Ya, kwacha kunja, kunja kwacha, nita kakwani pa nyumba kwa wanamuna nsado ngalamuka, funa kujabada jabada kano kwa nisiga samoto pa nyumba, mwita kakwani na wati mponga peza, tumakunda prepara pa ngono, mayanyamina.
0: Ndao.
1: Ha, kunja kwacha uko.
0: Ndugu ika kandiri nyupa moto mwende mwapisa mimbara.
1: Mwona. Tango nzizuni mwende kutondola kunga ikashaya. Nisa chipate mwalidi bi.
0: Nga bi ni ndamara. Masiku nda wachabambaya.
1: Mwikabambaya wachabambaya la.
0: Pilipa tebula pa.
1: Mwona. Tango mnafema mwona ufama mwona mpamfu. Teba chinchi na njini nguja.
0: Wa. Kwa mwena mwona kujewe.
1: Unga kala se kuja meshu manungu wa meshu. Che.
0: Nga bi kumero na kujewe. Ndokoni mpapo ndokoni
1: kwenda
0: salimini pata pinangwa.
1: Tepa tumakuja tepa tamu kwenye pangono.
0: Pambani mwadidi.
1: Ya. Salimu mwadidi panyumba.
0: Tapiva.
1: Mkandulia mkandileke yo.
0: Kredileke ya njibu.
1: Sina malushu ya nazatimati mfuo pano hapa.
0: Hindi sazi wana kredileke niwa.
1: Uwa. Munafunza na pialamba chima mvizinyo. Ala kwanza kuna ni kredileke. Sina
0: mesho. Imo pinendemo matani kusia mwere langaniratu.
1: Mainada ndaona kwa mama sema sabweka sishiri pano. Anga matimizo wafu nafiki kukono mkwani ratu wante mamarushu mtima fo. Ngabe peza.
0: Sima iwanu.
1: Haa nditepo. Mkwenda kuna.
0: Stendeni.
1: Ya mkwenda kubasa kuna. Panyumbamu mizwala nsiku zonsele hundi sese safika. Hundi darse safika. Hundi darse safika. Tepe sasuku mbukeni panu kubasa. Inangumana kunyumbu uku. Inangumana kwa mizwala. Ngapi ndi mkwenda kuna. Maina siku zinangu masiku pilonga. Waa nata.
2: Wadi. Odi nina
0: bani mama mai
2: ah nyanyamina odogera tani
0: tadokero penimwe
2: ah mangazi akwaenda kubasa
0: aenda
2: ah ndio bzu nzizuno aenda
0: aenda
2: mosiambu pinkuche
0: nkuche ulipo
2: tasemba ngono poneleka sakulipi bamba yapi
0: masamba huyu hawa mawisha mafoteratu patani pia ntepa mfonde na pao
2: baje
0: masifu ndaje masifu
2: nikirambu mabuneka nditomiona pinaje
0: mama mama funa mufu mabuneka mabuneka mbana piana kalilani ndikuikireni kweni
2: tai ndisafuna no piano vela pili
0: piano vela
2: azungwale anavunzira nali
0: bana
2: so komesadi
0: ndana anafuna kukuikira nini
2: ndikire mwananga ndio ni byanga naona
0: byanga ipyo ipyo
2: waona
0: mukomero napyo
2: sakomesadi vivi
0: achizungumza musapiva pinaronga
2: mama kwa pindi dembuki zinikapola sakulia bamba yango kombu nokonda mawe vinabuka pa kale bara marape ndibuka kwanga zinabuka mbano bi
0: mwabuka mwaje mu nyumba
2: nyumba mkuchisana na jenu Mkuchu la nipasela sana jani nda jani.
0: Jani.
2: Ndi kujia mkuchu.
0: Kamwene anotimize pano lipanombo.
1: Cha. Mkwenda kunu kubasa kunyumba. Kunu mkwenda kunyumba. Cha. Cha. Tututu inane. Tututu nyanyanga nyanga. Tututu mwana mamuna njinyama. Tututu kunende kunambiri. Odi, odi, odi, odi. Kopeni, kopeni, kopeni.
0: Kuna, kuna.
1: Chee.
0: Akabuwa mba imba ndi mwe.
1: Komero gani?
0: Makomero nanji.
1: Nada, komero mai.
0: Nanji.
1: Na komero kweni na kukonani panisikwa lero.
0: Oo.
1: Ishi, mama yu.
2: Masikati adidi pai.
1: Masikati adidi, mwadokera tani mama.
2: Pai, tadokera peni mwe.
1: Hindi.
2: Peni kuna buge mkuma basa.
1: Chwa, tafamwalidi vyatu.
2: Handi baba.
1: Tafamwalidi.
2: Tipana, nafika mbo timizi pana, tumona mabuneka.
1: Tumona mabuneka hapa, rai?
2: Mpiati novela peno.
1: Hindi, mama. Sishiri tani.
2: Tate, timizi pato kwenye kasakali ya bamba ya vya ngangu.
1: Mwona.
2: Nyanyamina.
0: Mai.
2: Ndi kwenda. Kwenye kasakali ya bamba ya ngangu. Mkazi ya kwa bura.
1: Mama mkwenda shia?
2: Si, ndi nabuwa pondu pae.
1: Tawaini, rai?
2: Ngabi, ngabi, nabuwa
1: pondu. Ngabi, rai? Kwenye kasakali ya bamba
2: Muna ditote,
1: chimizi
2: bandi bandi.
1: Ah, mabuneka, kumesa kani mabuneka.
2: Sakomesa ni.
0: Na malisa kukukulira nimba mamika.
2: Sa nichezesa.
1: Uli, msokosha mringa na mabuneka, maisha usu ya, re?
2: Ngabe, manovela.
1: Manovela.
2: Azungo.
1: Azungo. China, andia.
2: Tabe, pae. Na kukuma nani?
1: Ndi mwenu.
2: O, nyanyami na kukuma na.
0: Andi, ripano, kabuluka lero.
2: Nabuwa, chimizi bandi.
0: Si.
1: Ma, nyanyamina.
0: Ndao.
1: Ah, pandu kufa njara.
0: Njara, njimono.
1: Njarene. Mikuja ni basuma jibesi hile. Makuja. Taenda masha. Njala mimbo.
0: Kalira ndi sasanyile sasanyile. Pekala sara pinkuja pangono pimponga.
1: Kuja pangono lai. Inso kusha nsimeni.
0: Bangani na barangaza na pepi na masamba bambaya.
1: Masamba bambaya. Inso kusha. Pisa fune ni pano pisa jipenso. Pisa fune mtu mwangomu. Bambaya na masamba cheni.
0: Apo bambaya na masamba chani. Kuja fatu. Bambani nadia pepi. Ine mnina masamba, masamba. Nasaka masikatiano.
1: Masaka masikatiano, rae?
0: Mm.
1: Tabu, tabu.
0: Bambaya lipokani.
1: Mm.
0: Penu panangu ndi awa napita mbagulisa imu musapifuna.
1: Mm.
0: Ndi timise. Mangwana muna muja.
1: Mangwana muja. Fatu. Bambaya na masamba chani.
0: Chanjirambo unga kwache. Bambaya na masamba cheni.
1: Bambaya na masamba cheni.
0: Ndifato sha.
1: Ndifato, ndifato.
0: Ndimo mweni pia koma.
1: Tabu.
2: Mwenda kwa nyanyami.
1: Timizi pano, mama nafika pano hapa.
0: Ako wapi na bwela, ndipindu mbapu. Ndaka kona.
2: Nasensa. Nasensa.
0: Akaronga mwafika.
1: Afika.
0: Oi mama ona nakutani.
1: Ngabe, ngabe.
2: Ngabe.
1: Medwanga mbuzi na kumeradi.
0: Mai, pitani, pitani.
2: Ah, ndapita. Si, pai, mwuni panu ka?
1: Atri panu,
2: mama. Adokera tani, pai?
1: Adokera penu mbwemu.
2: Andi baba.
1: Ife
2: mutadokera ya.
1: Si, machibesi mwaka panu.
2: Ndadokera penu mbwemu.
0: Na ife.
2: Pai, mkongata?
1: Ndati machibesi mwaka panu.
2: Sikubwa kona ye nini anga munina we. Muna zwa kuti nga zinu nga buruka liri. Miripepa.
1: Liri mepepa, ansisi.
2: Apo, ninga kala kuli pangono nyelezira iye,
1: ba. Inde.
2: Nyelezira iye muhili anwene.
1: Inde, ba.
2: Ngabe
1: nyeze muri mwatu
2: ngabweka kona tenso anga pano
1: kuro
2: si
0: imwembo pinoronga imwe nyelesera iye ine ine ndina imwe mbavuatu mbavuani bozi na yanga bozi pabozi pene
1: inde
0: apu yuwaronga pia kuipa
1: nada longa mwadidi
0: ako ae mpina ata ile mwetepa na kwa meradi nkazinko
1: nada si mwomu wangamu kupende mwakundu bozi kani mwomu wacho wapende mwapende bozi pia
0: wapenda madini
2: mwamina
0: mama
2: Mungulonga njimo monte bulumano. Kwa zandi kiribi yako manovela ndiko nibianga.
0: Ah, munafuna novela?
2: Si.
0: Si.
2: Nenda kumana bola. Munakomu safuna dipe bola. Ini manjokula bianga pia novela.
0: Ndoka ikira safuna manovela. Ini sapizuwa mwani diligari kwa chini.
1: Kwa, ini funa wana shoku. Pano wanda kushogari bola. Wanda kufuna bono novela. Nitani.
2: Ini safuna. Ningabuluka mindiana muna saa mwana bianga bola. Ini safuna nabianga manovela.
0: Ikira kaze kuwa. Ikira. Ngama nenda mbadungunye.
1: Ene mbadungunye.
0: Ikira.
1: Basi ni watu remote kwa nseka wo?
0: Ushu.
1: Ehe, mwona. Tiki mwoti novela, rae?
2: Si, si. Iyo ina mga zungwa wo.
1: Mwona ndaika ja.
2: Imo podi kalangu hapa, nyanyamina kalaba bitiona tunsene. Imi pisa kwa mwona, psalanga pepe.
1: Psalanga, psalanga.
2: Si, psalanga
1: pae. Mwona.
2: Taira kwa mkwadini papa.
1: Ngao, ngabi mama. Kufu munu ufata remotani.
0: Maimbo imo, ngaku nzua mka mwenyano, angaronga sakani ngakwa nzulu.
1: Nade mama, pinawangemu tepa ngarumanu munu ngamwaja furango, mkunu kira furango. Ah, pinonge mbili kwa mene mbili mbili kutisa pano.
2: Frango ni ndeja pano.
1: Nata. Asishirini mama.
2: Nyamina kakabili pia kuja buweresani pano. Ando sachete buka kuona kulu kwa lukuja.
0: Ndawa chabambaya nika dawa chera iye.
2: Mkado chera paye?
0: Si.
2: Apo kandipasa iye na jaji.
0: Ngabe. Ndaika miwiri. Dama kumoche gede minintuka kananesa kusua kwa chibi.
2: Ndi mwana.
0: Bachanjira. Bachanjira.
3: Hii, mama ewe.
0: Mai,
2: oi,
0: ush bambaya.
2: Ah,
0: ndikwenda kwa sambo nkamwenani.
2: Ah,
0: nikunchemera lichete, nikunchemera lichete.
2: Na kampasi mwe Mungu atuni. Kabyanga pano ndikona byanga na
0: novela.
2: Ah, novela eh, ndikona novela.
0: Chanjira?
1: Mai,
0: bambaya ush.
1: Eh, ndamona bambaya, ndamona, ndamona.
0: Munga khatepo nakhaninga musaipirwa mama
1: pina. Ngabe, wa, huipirwe ni
0: bani?
1: Huipirwe ni? Sofu ndipange mchibozi. Nada, dungu ya spedidi mi. Pangamu miyako mwoto mkambu kumi banzizu. Nga asiti kwa sikezambo pa.
0: Kama ndina pangatani.
1: Ukonamu shaka kutipini piku ipepe re? Ukonamu kene kutipini piku ipepe.
0: Aweni
1: mingu
0: wa dandibara mba weni mindia pangadi. Panzizu mfere.
1: Pangamu nani sebasiki. Nda vola tuwale. Ndukukuna panu pakama. Awena fika ya dalsesa. Nda vola tuwale. Ndukukuna panu patani. Awena fika ya dalsesa. Wow, unga kalamu na miyokomu mpange pase mbunzizi, mpange ngu
0: nada. Manjina pangali ni napanga tani, kaberonga
1: tia
0: kundesa pa nyumba.
1: Na, mpheliri kutuwa pange mwema.
2: Nyanyamina, ndi kutuwa na kunyumba, ninabuwa po ntumoro ano.
0: Imwe.
2: Ah, ndi nabuwa po.
0: Mwata ni kaliratu, geratu.
2: Ah, cheza na mamunako, ndi kuja. Nga makuja, nika kukoni kwenye vyanga, tae?
0: Andi, gira nyutu, munga kwa kunyumba, soma mkoni.
2: Iyo munopela hili, zati marambu, epite nangu tepo. Hili ya maa, epite nangu.
0: Kumide.
1: Ini soko.
0: Tochi sacha chepa.
2: Paya nghaza japano, eh?
0: Paya nabwela.
2: Nabwela.
0: Kata kumwanyika ni gani?
2: Nga mwana kwenye mapitiruwa wapa. Amwanyika pia umu nitipumbu.
0: Abwela lumwemo kada pita na kada.
2: Kada kapa nsibi.
0: Kabe?
2: Kabe. Sita kwenye gbamba mwanyika pia umu nitipumbu. Makusempu lampu mapita pia. Kale ya ndiji ni nga mande ni vya
1: nani. Nyanyamina. Nyanyamina?
0: Ndao mesiri.
1: Ndakufunza ni panu miwaku mpokupa kani kumida tae. Angonga ndirikuenda nsia ende. Nangalisa basi. Bamba kuna kujenu uli kupasa mama.
0: Chanjira.
1: Kwa sinipu mpano ngabivu kuja chintu ni paru mea kusekra duzi.
0: Chanjira.
1: Eh?
0: Adani mbala ndono wa pifara.
1: Nisafisiwa da kubala ndono wa.
0: Apu nini na apangatani.
1: Mashinda. Indi na maimbo. Sabisiku tinda maire. Mewanga mbuna kale nzizo nseni bulabano. Eh? Mewanga mbuna kale nzizo nseni bulabano. Nzizo nseni mewanga mbuna kale nzizo nseni bulabano. Nzizo nseni mewanga mbuna kale nzizo nseni bulabano. Nwe mali tae. Maesomi ya didi kuti umpange ya miyako mwati pasemu nzizi pangono. Tikwaseke zambu. Tikbembu maire.
0: Chanjira. Mae munga kwagwa apo pinalongewa maiwanga maiwanga maiwako da mkondesa kutileka bwera fam bwera pano ndine open ndio da mkondesa
1: hani meako meanga ndi da mkondesa si uta da mkondesa dai mai some yanga sasa kanamba sakwanisa ona kuti pano apa mapanga mwene pano pemezo apa pamekwenye
0: kona nzizi maiwanga iya balaini basi
1: ine nzoba wambo
0: kazi ine pano ndine mwana wankazi iwe maiwako abalaiwe ndio mamuna asakasa sawa mwana wankazi na mwana mamuna hapo chino
1: hapo mpenda kubaseni
0: hapo imunga kamu saipira panangu nsiku zinangu nina zaafunza maele kanibwerani vema kabi kairi kairi tae
1: sitepu tae asukwa panga maele kanibwerani so mbafunza munga funa bwera bwerani mwa imutipasembu nzizi pangono
0: nzizi pangono wanji
1: Ninyamina sunga
0: kwa kule urai. Apo dandibala mba weni imu fikira kundisirira. Aweni nda dandibala. Apo nina abunza tani. Penu munga kwa nise imu muna ronga. Njimwe.
1: Tabo. Kwenda kakona?
0: Tendeni. Tokoni.
2: Zaku, ama magu sungu alira ndikweni.
0: Mae, kuna mwani mwani?
2: Odi. Sasa nyanyamina. Bani, bani. Gini bana?
0: Mai?
2: Ah, ndabesa.
0: Shimu, bisa. Kwa, kwa ipanji?
2: Ngabesa kwa wakona?
0: Mai, buwe katuona mizizino, nka mwenyana chida kona.
2: Tiba akugona?
0: Akugona.
2: Besa kuzaka kona ni, mwachero watani panu panu panu.
0: Tachero. Penombu imu.
2: Haifu tachero mbu mwadidi.
1: Nyonyamina? Nyonyamina?
0: Ndao.
1: Ha, ya fambata nipondo.
0: Ndatani.
1: Nukwanga napata limba hapo nitawa jama kibesiano. Nukwanda kupi nyonyamina.
0: Ini ndilipadambo panu. Mudafa maya bwela kachita sensa mbaweni.
1: Maya bwela kibesiano kutunula kunu zore kibesiano. Fika jama maya banyumba maya.
0: Apo yu ndipinafunawa. Angakara kunyumba chidimako. Angabwela mba tuona ii mwe ine ndipinafunawa. Unapangadi.
1: Nyonyamina.
0: Ndao.
1: Pini pikunensepe. Majuu wanangu tipini pikunensepe ngabe. Oka kuna mako. Onye zeshibozi.
0: Kaa kuna maku ini nsakami nenda ndine kwa mai ina wena sabwela panu.
1: Ungafuna banja, tuweza banja. Singhabe, oo kaa kuna mewako kuniduzi.
0: Apu ini nsakudawisira ninji.
1: Kunidawisira pinu haunda sabino, so maku na kunidawisira.
0: Agora mamambo ni nampanga tanimbo.
1: Puki panzizi funini kundi kupati nishwe sawamu so maku, iafika. Panzizi kutufunu unipati pati zindevu zanga, iafika. Panzizi kutufunu unikuliti bajie ndije, iafika. Waka maka kwa nitepu meshu.
0: Apo inemu ni nachitatani, marongero nisachi mwanambo ini.
1: Ah, nando kuna pini penensi.
0: Inapuza tanimbo.
1: Tepa lipapa, pasala pala.
0: Alipepa.
1: Ha, tabu, likani lika mwenyiki. Inemu de lero mulero lero, atawamba weni pasala po. Alipasala pa weni. Alipasara, eh? Ninabuga lipano.
0: Nalonga alipepa.
1: Ayuka la munu.
0: Funa mbulu ketani fondo.
1: Nabuga lipano nguwe nkati basi.
0: Kwa tani foi.
1: Nkabe, nkabe. Panu mbamba panga.
0: Foi, chanjira.
1: Nenyamina unalira.
0: Ndimasura nafune ukachita.
1: Nkabe, leka nibugi lipano.
0: Mauka kwa tani foi.
1: Ndikuti foi, eh?
0: Ndi.
1: Ndinakufere panisikole. Soka mbwale pono kachika hiri. Kakitatu. Pasu maneno. Ninabuga mbwale bala mama. Leka nivali foi. Nena foi basi na mwana mbwale kuna karani. Bondia mama.
2: Pai bondia mwachero atani baba.
1: Tachero.
2: Tachero andi pai.
1: Pinumbu mwembo.
2: Ah ifi tachero dreto. Bwa kumonyikani machibesiani vana kuti mwachero ambutani.
1: Tachero piatu.
2: Na gone ni ntima. Sakala kuno basi. Si, pinda besera tepano.
1: Mwanano ndiye nini basi ya mino ila eh?
2: Musapisi watae sana ili na upangani tani jia zini. Ndalonga natipada zini nga kuchika. Lili misakala pepu.
1: Misakala pepu. Misakala pepu si.
2: Depina ni chitisa rantuza. Sae bwela pani.
1: Tapu ma. Kwa kafu wangu unkatu. Kuma tutufu wangu unkatu mutae.
2: Kwa mwabu kani mwanyika. Mwaka funafali katu nyumba pae.
1: Kabe na kutamanga tamango kuta. Mwana mwafu batavafoya basi.
2: Tamanga zani mwanyika.
1: Kwa kafu
0: wangu. Kwa kafu wangu. Anaonga na hiyo tepo nguo tani.
1: Nada ni mama, medwala.
0: Akuwa kwenda kalonga pigroso pigroso na madzala.
1: Ngabe.
2: Nyanyami na ndikuta kwenda kunyumba ninabwaya pano.
0: Mwatani mai.
2: Ngabe ndinabwaya pina.
1: Mama kando nyumba kani pano mama.
0: Kirani mumwenetu sha.
1: Mwanisha.
2: Machite mwe.
0: Naika pali kwa moto jinji.
1: Nyanyamina. Ini mangwana safuna ujibanga mafafa.
0: Funa mwenye mafafa.
1: Mafafa mbuzi ya wada ugulina. Mwada bukeni kotu ndakula mafafa bukeni makini ndakula mafafa mbuzi lai.
0: Si.
1: Mafafa mbuzi, mafafa ngombe yale.
0: Ndaona.
1: Unasangula mafafa mbuzi pandi kwa sasa nini kuja?
0: Apimu munga kula musaja re.
1: Naja. Mangwana kuna kajali mwili mangwana kwa sasa kuna napeana hosei mangwana mbuzi ni kakwa yafuwa uko mbuzi kakwa yafuwa uko mangwana kwa hini neba spamu hapa. Ndaya mangwana kwa sikuja mafafa o.
0: Mai mundachi ulukundia kunu mba osadi nebwera kunu.
1: Haa nsona kwanga mama ako. Haa ngabi mangwana ngabi.
0: Tapiva.
1: Mahi ala kala mwana ya mamasa. Ndoka
0: Mwana ondini basi anaonangu hiyo.
1: Mwendaka kuona shahu zora zora doke.
2: Ona mamu napinda longi, mamu nachita kukupemba msofu na kuja mafafa mangwana. Ulamuke mbuna kweru, usasanyi mafafa lumpasi ajo. Piva?
0: Nda piva mae.
2: Ini nina kubesesa mangwana.
0: Wa.
2: Misakuwa na sachero maningi
0: yu. Maimbo, mundi besese tani pondu. Marongero anka mwenyanu musapata hiyo tae.
2: Ata asalonganji.
0: Wa, nkabe ronga pindu, anka ronga.
2: Nabi ini nabesele, sandu kubesele kutindi kulamusi basi. Tila kwa nungu sichita chita mafafari.
0: Anandila Musa wene mai. Tomani samani ngope mamubwela.
2: Ae. Ndapifo
0: mwene. Ate angaenda kubasa mamubwela. Mukumuwe mamarongero ache nka mwene anu.
2: Akuipirua na ini kani?
0: Mai, marongero.
2: Sabizone leza sandifuna ina mwela ni pano mizizensene.
0: Mai mboe mwe. Ini sukulonga kutumukonde mwela pano tae. Mwene ni marongero ache imu mkwa vambo tae.
2: Ndapifo.
0: Aporekani siya bwela panu tangu ya pepi. Imwe, ndimumayo wangadi, na chitanji.
2: Gacha sana kuchita. Niba mkona, hindi nabwela, na kona ni manguaji besi.
0: Hindi kukona, kukona, hindi mdiye pena sachera mba kona, hindi nkabe.
2: Nkabe, ndaye.
0: Nkabe, ya.
2: Ndaye, ndaye.
0: Kariani ndukupaseni mbata tazuri sudakula uzuri.
2: Ahede, mwe.
0: Mwene kapika bea nukunyumba.
2: Anda piva.
0: Mai. Mbata tazuri na mapao manai. Kadieni. Abwela na wa.
1: Nyanyamina. Ndafo mwapa mana ya timizibu na kapa mashano wa matantatuende ya timiziri. Bambaya pasi sako yo, mafuta pasi singulidru.
0: Kushu.
1: Kwa nisi kundaka filter mamba agbisi. Tumaka jita pipi nyamina.
0: Kama. Sikizo kwe kumpia didi ite.
1: Nata. Ndao medrawa basa medrawa mnjizunu. Sipia didi le.
0: Ini nda pasa.
1: Ii medrawa bali ya pini pia didi kakamu. Ukakano uchi. Uza kupasa mbosako wa uchi. Unga mpasa mbosako wa bambaya mwende problem mambo ne.
0: Kwa kukomera.
1: Mkomera kwa ni nchimana mguira pano.
0: Kabe.
1: Ine nzuipa nchimana kabaka ya wabi.
0: Mwana muzandi nyogolele penu kutinia kwenye tangwa pepe. Ngafuna.
1: Ngabe.
0: Na shaka atapira.
1: Njina
0: atapira si.
1: Ndiyumwe. Ntende kakoni yamina.
0: Ntende.
1: Funga mwalidi nsu yo.
0: Uwe. Kupanje.
1: Nada sinama mwala memanga. Mwepa fropo minsu papi tatu nyumba. Nda funga mwalidi nsu yo.
0: Kama musamululu pisila njitepa mewanga.
1: Nada mkufuna.
0: Wa. Awe ni abara ini basi ndipina chita atepa pangono afika, pangono afika. Chanjira, wakona tani mbo tepa. Wa. Chanjira, chanjira. Kama apina kungongewe tepa, nembo nina chupata tani mbo chitulo.
1: Ngabe.
0: Wa.
1: Kungonga lai.
0: Wa. Kukuna tanimbo tepe. Pondombo kucha kwacha. Kwacha kwacha.
2: Kwacha mbo kukunja ndipenda. Mwana nga. Asa chila mwachi mba gona mamu na pemba kuja mafafari. Ndikumbise. Ningene ndi nikampigiri. Ndipenda. Odi.
0: Mbani mai.
2: Odi ni njene ndagwela.
0: Mai magona vima.
2: Ndagona. Njene zira wapida pemba mamu nako. Da pemba kutapani jima mafafari.
0: Wa. Mwembu njene zira iye.
2: Wa mwana nga. Sita na puta. Ndiyamwana kwa mamu na nabachi kaza bachi muna. Apu hiya pemba pindu. Ndina iyo nga mangu chero wabiyaku mbukona hiya safunaji.
0: Kabe mae. Pinango muziwe kuti nipani mkamwene.
2: Bapadaka. Ndoko kakoni biyaku nipasi
0: mbapapari.
2: Ndi sasa njini.
0: Ndi kakono. Rezi ndalamuka ne hiya
2: chino haramuka. Kachezi na hiya. Kachezi biya kachezi.
0: Ndika
2: mama fafari ndi sasa njini. Ndi sasa njini mkamwene.
0: Ndi piva.
2: Ndi sasa njini mkamwene.
0: Leno?
2: Ndi sasa njini kamusia kamwane anga mwana
0: nga. Pano?
2: Apu chino? Ndi sasa njima fafaa ni mpasi
0: aji. Mai. Na sasa njira ini.
2: Una sasa njora zanji nyanyamina. Na sasa njanzizu aji.
0: Aho kwa tani. Matimati nga bepo.
2: Napisasa nyani sasa nyani pa nimpasi.
0: Sasa nyani sabora lipo. Kwenye kafuna ende mbuku basa iya.
1: Nyemina.
0: Ndao.
1: Ndiki mazeri mbo ipongono.
0: Mazenji.
1: Maza kusamba nindika sambe.
0: Ndai kakale. Maida mwerevi kila katisa moto.
1: Maya mwera ja?
0: Mwera. Afuna sasa nyani mafafa mindi apasa. Apo muna adikira.
1: Mafafa kusinyona medjala? Medjala sinyipani mafafa?
0: Panapindu vepa?
1: Panapindu nyanyamina?
0: Ngabi.
1: Ngabi panapindu?
0: Wa.
1: Mafafa na?
0: Inu panao ndini mbozi eni.
1: Mafafa na sasa nyila imwe. Iu nyanyamina. Na zukurache. Pra mugye. Sipra ini tai. Tangu mafafa anafuneni kutipembeni masiku. Da pemba medjala. Da pemba iu kumu nkazanga. Akupita kichika mpanyi kutimedrala masingiri mafafu singiri panu. Iu unabasenji.
0: Ini sinabasa tai, ini ndabulusa ndakadai kambasia. Awene pidabwela mba pata mba cheka.
1: Acheka?
0: Mba cheke la kutia kipa moto. Ate ndifunza pae ndatipaya kugona.
1: Wona kichamwadidi pika wene. Mafafa pike para kutimu mugi. Sosa funeso funa mafafa ngambo na pembeni panu. Iu kumungazango ndipigiri. Anai chamwadidi wene pikira zukulaki na imu mutani mugi. Maswana pembeni bano pema mafafa dalongeni bano ndipigire ndira nini ndije
0: ndinapika mkonda mafafa dapika mai mwapesala na ikamonje
1: ngabu kafune nitae
0: kodi mai pina bwere pano mumsa kuipira nile
1: ngaku ndipira tae sopu kimedwana dzone pasa kamumba kwaje medwa sakamba kunyumba nkamwene baba yaka ofisi medwala
0: pele ni mama ninampanga tani mai le kanibwerani kuno
1: nada kungachimana kavunza na apanga ndini ku medwa Ndinafunze nipa.
0: Kama muna apanga tani.
1: Leka ndia panga. Leo nitia omu. Lepa ndia
0: funze. Mdi mama nyakundibara na sakonda bwera panga.
1: Anabu kamba chanjira. Weni. Anabu kamba weni. Leka kushipera onu. Ndinafunze.
0: Ma, chanjira. Mai. Chanjira. Mai nduku bwera dikirani pangunu. Chanjira. Leka chitatepa tani.
1: Nabe. Mundi nkwatu munu.
0: Pia didi pinaoneo kuna ina ndibara ndonore.
1: Ndi mumwini.
0: Apo chino nkukula kule pina konda kawiri kawiri kawiri kawiri.
1: Mashireka Iu kamu nukwartu. Anta sara pa wani le?
0: Nda pemba leka ronga pizinji.
1: Kato ronga pizinji tayari kufunungi pindu hini?
0: Kama pidabwela kumana kintaro bara.
1: Kamanyika. Kumufunungi pwede kamanyika. Awali kanimundu wankuwa na zuku tingamwenuyu. Habuka modambo. Lene buka na nshoti basi. Nguya nkati basi.
0: Wata ni foi.
1: Mata ni kami.
0: Matanga mwanyiki watepo.
1: Foya kundilemera. Foya kundilemera.
0: Mama nungu ni masura mamunanga.
1: Lero foya kundilemera. Leka ni kuti pano mulen bala mama sona vola shungu yankati bas ne kamisa ngapi vala
0: leka chitati kumunango kasami tunda patami
1: leka ni kufungule su ndeni
0: kabe vala ni kabudula ji aenda pia chukunja mama
1: bondia mama
2: pai pai ningi pina ndichitemo
1: kabe mama
2: pai pai pai
1: leka nifunga ni maso ndi leka nifunga ni maso tai
2: mama Ni pia chita ninji pepi na chita mamu nako ninji pepi.
1: Lekani funga masi mamabi.
2: Pai pai pai na patamendi pai ndi nenda kunyumbe ni pansi.
0: Chanjira leka chita tepa
2: chanjira. Pai na patamendi ni panda patamendi.
1: Mwani lekele
0: mai.
2: Kwanda pono panyi papaku panu panu nyanyamine. Pina ndi chita mamu nako laro. Sina kwanda
0: vipanu ni panu.
2: Pai chanjira nguchitilati mwede. Kama nina kulangana nita ni
1: nguchia. Mwani chani maswa anga funguwa ni masu mama.
2: Kina kusila koza tai.
1: Funguwa ni masu mama funguwa ni.
2: Sinafa chakachi nini tai.
1: Ngabi ngabi.
2: Malozani malozani.
1: Ngakufa mi.
2: Nyanyamina mama. Nini ndilikuenda mwananga. Sina kuenda fanyi baba kubanja nja.
0: Mai lekani
2: nini
0: mwana nini seni nika
2: mwene. Kati kupiona ne kupifa ne kupiona.
0: Mai nika mwene.
2: Mamu na kukunji kitabini nika na pepi.
0: Yembo kada mipanga tae mbida kubwela kakukodorani babu buka piano. Kada mipanga
2: nade. Ndadawa nakani minikuweba nisokonani mwana angani
0: ndadawa hini. Panangu ya ipirwa napio panangu wa saipirwa napio.
2: Ndoma nika mwene angani onoda ziweni pa kutuwa mameni. Nika mwene angani onoda
0: chichinji
2: kachapa
0: leo.
1: Mama mwanalekera mbukunja pisa, kunja kapisa maningi.
2: Pisa kwaji mwanabwaya chipezi pezi kuna hini?
1: Gwaste pisa wangu kutimulipaye pepa sata.
2: Pina besa ni jongu besa kutimza kuwane ni mwachero watane.
1: Mashangabe. Nima
2: minenda vyanga kumunda kwanga. Na masikati nisabuka kuwane mwadokero watane. Minenda kunyumba. Na mauru minibuwa kabuza mwadokero watane. Mkuloka kutungufunani nipano kamwe.
1: Ande, musandifuna ande mama, musandifunani mezu.
2: Kufunani,
1: kufunani. Musandifuna mama, kutifuani kwekme, hinsa kufuna nimbu. Mwandole kwa kutukadilero. Pisa kwa mfama bukani lai mwandona lai.
2: Mana bwa alabwa mungu kutikundufu mungu
1: kufunani. Mungu kufunani kumiedwala. Mungu musa nifunamu kwa munga mwene.
2: So kufunani
1: hanifuwa. Anji mama musa nifunamu mama imu. Mungu kufunani mungu.
0: Chanjira. Chanjira tabu wakuna.
1: Si.
2: Chanjira. Uchezi na pyadidi mamuna kuna
0: mwana mwana mwana. Chanjira.
2: Ndaende ni nyanyamina. Dikwenda.
0: Mai mwana kalira shada.
2: Hii chachi, na mweka chachi, ndakuta.
0: Nikirani,
2: ndakuta, bila njitanka mweni, ndakuta, kuta. Kune ndene pendine na kakara ni kabu kiziwa.
0: Kabi
2: mwana ngangabi.
0: Si. Mama, dandibara ndonu wada kupanga walonga tepa.
2: Jena nguo nyanyamina wanditaira walonga kari kutimamanga funa tonga tonga kunyumba kwa kupundu. Mini kabi anga chala zaa.
0: Mai ndaronga tepa.
2: Hii, ilipu jebwezi na nichitote kutuwa mai usanditonga panu kafuna tonga kunyumba kwa kupundu.
0: Mai, si ndaronga tepa, ta hii ndaronga puka mwenyana kugona pina pidirimu ipi. Kaliani angaenda kubasa timizu mbwere mwende sanduki la pondi.
2: Ndakuta ini ndilikuenda sana mudziano. Pai itakusiani.
1: Ah, sambali madidi.
2: Mungandona pono mwendu anga bwela pano. Mungandona pa febili. Mungandona mungu anafeluka na febili. Mungandona wa.
1: Mama.
2: Wenyipezi.
1: Nzimuano sambali makusanza ya.
2: Andi baba, taenda. Taenda.
1: Sambali madidi.
2: Mapichita.
1: Ndapichita, hee.
0: Maeleka ni kuenda na ndukwa la mae.
2: Mahali mwana ngandukwa kana mamunaku. Ini ndaza mweza banjaku ni ba?
0: Ngabi, ini mangwana kuchandi na bwela kweko. Muna zuwaka ila munatu hao.
1: Nyanyamina. Ah, mama kazangari mba zangari mbopi yao.
0: Apu imu mapichitilanji tepu. Ini
1: mpidi uwa pisa
0: pisanji. Medra... Oi mo musai piro pina bwera
1: kwa kambi. Habi piro tai. So medramba kemo na nzizo bwe pamoja mwenye kapanga mweni.
0: Apa makona kujipanga mida panga ini.
1: Oh pisa kunja. Akawana zangai pina mlemwe wembo. Maji kupiri ni ndani ne.
0: Inembo ni nenda kwa kuni mama dandi bara mbaweni.
1: Na wewe kubara. Maji ni mimi spika bidu kuhari kwa kure. Akuani reduce nzo ndi basa kuru maningani.
0: Ni kari kupi. Yupi kachite wa pensa nuka pichite kuti undi tani.
1: Nisakwala kutimbedu nukaleri kwa kunyumba kule.
0: Ai. Kamwa saka unangu mwanyengeteka.
1: Na ukaleri kwa mwaku.
0: Kamwa saka unangu mwanyengeteka. Ini kwa mama nine ndako mwanyi kakara kwa kungabi. Tamanga toseni nyumba.
1: Kwa ni parangi parasebe.
0: Tamanga toseni nyumba. Iye dono nafuna buwaka kapa na tangu ya mama. Ndipepive ndipinango pia ndipikakanemu.
1: Na nisakwala kutimbedu nukaleri kwa iku.
0: Ai.
1: Na mwanyenda kakwa iku.
0: Muna piona.
1: Ini menyamunu pari sinafuna menyamunu. Pano ishantimangu lupachala neyo. Ntimangu ishapanda pisa pano. Panda pisa. Ini menyamunu pari sinafuna menyamunu. So ngono kutimbediri kuno pekenesa. Ukale kwe kuna mea kubosipenda kwenye limadiri ya kwenye reduce.
0: Kama kaswada te.
1: Oh.
0: Ukulonga kwenye weku.
1: Ungava chanjira ndine.
0: Apa pita
1: kwa chanjira ndine.
0: Inembo ungava nyanyamina ndine.
1: Aha. Ungava chanjira ndine.
0: Iwembo ungava nyanyamina ndine vano.
1: Unenda kumbwa kwa mea kwa kumbwa kwa mea.
0: Ini sinenda.
1: Unenda nyanyamina.
0: Sinenda tae.
1: Fundukona.
0: Sinenda
1: tae. Maafika poni panu pa. Kwa ndeni muzunu.
0: Andibara ndie. Pia lili pinono pion sena da andibara ndie.
1: Maafika poni muzunu pa. Mbukuni sasa. Emelati manji.
0: Iya kukalamba mani ni nachitanji. Mana chindineni basi.
1: Mani kifuponu fika panu.
2: Odini, ndakwanisa kaku kunyumba pano. Na kadi ni dia ziri neza kuona nyanyamini nene.
0: Mai.
2: Ah, ndabwela mwananga. Ndabwela kuona basi, nisadzo mamunako anapifuna tai. Awisi, ndakwanisa adini kaku kunyumba neku zaka kuona mwananga iwe.
0: Ankabi.
2: Anakumbukeni, ndio basi, nidona anguini pano.
0: Ankabi.
2: Apo
0: machero. Apo
2: jesha sana, wandona ndabwela pano.
0: Ankabi.
2: Ndakwanisa tai leru na chini kwena kamuona polo.
0: Machero.
2: Tachero, wapenu mangazi ya kwa kata.
0: Angwa, didie, naka gwenka, napike piripiru, mai wako, resusena, sakapano. Apo leru.
2: Anapi basi chiririjiri.
0: Anapi, kwa tani piano pao, hizi mba zati buruka, kwa tani mapao mwende. Pishuka pilimwemo mapao, ndokoni mai, ndokoni.
2: Ugu ndifami minintawa.
0: Apo na chitata nimbo inu.
2: Magwa, utoma ligari nipepepeo kwaze pende.
0: Televisa.
2: Desuwa. Zana, ndabwela kukuni.
0: Nisa kwa nisa ligari na chemera iye.
2: Chemera zaya ligari nduoni.
0: Chanjira.
1: Mama, maluji wa chima, nga maluji banu bi.
2: Maruzi ndona pagaka ngwatu mwanu chinjini
1: pa. Na mama mwalero ngwatu
2: ndona ngwatu maruzi alikugaka
1: mwa.
0: Ngabe mama atimadia.
1: Maruzi
0: atima mara dagura dzana.
2: Ndinadikira ngagaka.
1: Mai muli malo eh? Muli kimozo ndipo gakeo. Ino maruzi atima.
2: Ngabe
0: mai. Podanga gaka. Pano ngabe gaka. Nkamwanano hadagura di maruzi. Mara papa kereteleka.
2: Dinajia zitatu ne piona ipi ngabe. Dabisua.
0: Panango mangwana
2: mkabwela. Nazeni mkairikairi kunu kuzira makai weni. Sao zira wanga zaona pepi.
0: Ante. Panango mangwana.
1: Haa. Kwa mwamwana nakafika kunyuma mama.
2: Ndapangana hata mwamwana kafika ja.
1: Kumidami njene kode mkari mwazide mizi mwandi. Mwende kafika ma.
2: Ndile kwenda.
1: Kumbali mwadiri.
2: Kutamangisha mama yako ndaenda
0: nyanyani mama sieni msanzo kali yakanda pambuka njira
1: kumidambwe chepambu
2: hiyo anga anga mbuya chipata kwa sababu hapa ningampanga wewe naongo kunipepi na chitikadi pano
0: leka nikapangani vuvopata
2: nampanga pia chekera maka na msapanga
0: nampanga pangani maishi Afunda nkano maji paipo mvuvu pataku yo.
2: Apo ini bantu yensene mini ningako si. Nampanga yu niendi babanga.
0: Mvuvu pataku, nema mkunyado yo.
2: Mkapangyo rae?
0: Leka nikapangani dishi. Muna nisa nyatwa.
2: Nibanjaku mwananga ndaenda.
0: Ndokoni mai.
2: Salani. Pa itaenda.
1: Fambali mwadi.
0: Kwa tani parashu kuhishu mwende nae.
2: Mbakeruka mundu kuni muna nipangamu kutukunu
1: wapeluka. Aja kulikarini ntokozo kuchani ntokozo mama.
2: Ntokozi
1: mbinao si. Kuchani ntokozo.
2: Kuchani ntokozo kwa tepeluka. Mwebwe bonu nga mazero kazere nare. Hii pa itachuma.
1: Mbea na kalimatende nare.
2: Pida longe mpire. Ya nipasa njira.
1: Ana kalimatende mama.
2: Kachira ni zomni
1: bwewa. Ni matenda nale.
2: Matenda nale.
1: Atepa shamba chitambwenye.
2: Hai. Eee. Takuta baba.
1: Pambani mwadidi.
2: Ha, tabi.
1: Kumidami nafona konde mwini.
2: Ngabe.
1: Musa demizi mwandi.
2: Ngabe.
1: Eee.
2: Hai.
1: Tabu, unenda kafika.
2: Handi baba.
1: Eee, pambani mwadidi.
2: Haenda nyanyamina.
0: Eee. Sarani mwadidi. Mwadidi. Mwadidi. Mpenu na sarani.
2: Anga feru kwa mwana muna nichera ntukuzi.
0: Napiva.
2: Ndina kate kuhimbo.
0: Napiva. Njia nyakuti veseratu. Ife amai. Tinga kati na mwana alipabanja. Tinga famba, tidziwe mafambiro. Na masiku eno afika, siku zose eno afika. Apo machi mamuna, kabemba funa famba. Muna tirekera. Andu akadapaka na tenepa. Fabanja pawa kali Carlito Antonio Chanjira. Kazacha kali Nyanyamina. Carolina Kativu, Nyanyamina. Maya kafamba kairi kairi panka mweni. Neo na nzizo wakuenda, apo neo nanji. Ora zonsene na machibese na maskati na maulo pinapigwa vyonsene asapiona asapiva panangu asapidirimbo akari Maria da Grasa Pontescott mazarare muda ipisefe muna tirekerera muda komesefe imwe ife ahai wiro ngurangana pisa chitika mamizu tingafamba ndipamwana Nipa mkwenya, tinga famba, tika na mizizi ya kufamba. Peni nipa shamwani peni. Sukuti zo. Akatipatira kumichinu. Akali kumichinu. Pionsene pina vemu, akatika zingira ndi George Baru. Muda ipisefi, muna tirekera, muda komesefi, muna ife. Ahai, wiro, ngurangana.

0: Ofisara kufunika tukukumanika pano pa Ruani ya Kaya kusonga kukwiriro kwa provincia ya Sofala. Tukufuna kucheza na mamuna nkumbozi wakuzuika njitubwa pachisa. Paikulu sinano.
1: Zinanga ndina Alberto Domingo Mirembu, ni sekretari Dubai do Malokotera.
0: Ndieta ni paikulu, safuna kutitiku ziweni. Mabara kupi, chakachipi.
1: Ini ndabara Muntarara, district Muntarara, and town. Ndabala 1954. Pakukula kwanga funza shikola pensene ndaza kupatiwa mdenda kubaira na papa. Paiwanga kapata mwospital central, tipo jaza sweka. Entao ine ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Ntete. Entao idade ya kwata ndaza rukurutariu mdenda vida militari. Enda vida militari. Mejmo tempo teneba ndine antikish kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Entao sentente wetu mazi mbazala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala te mbazirati kushikola hapo. Shikola kwa tu dotubu. Agora sentente seti ifi mdabwere fipano pano pakakana masikura nsara. Entao tarikurutare antu para vida militare. Auto defesa. Mokare. Mungalonga katanguri ya kaya distritu. Ikakara kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu kupanya auya kakapano amunakuru. Ventura, Ventura Tsamunda. Ndipoji fabrika ya shuka ikakapano. Eza chinjwa nitangule na mazi kudzala tani mbenda marume. Mbisalapano. Ngo chimbu chakare. Agora ndawa na kusofrere nsanga huku kuchandi mboku kwa kadi street. Mbizabwela vila fonte pano. Pa vila pano. Ndawa mpa kubwela mbiza karabano na desenvolvementu. Ndawa kaya zakula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ni mbuti kakala antu buka maziku kunja. Buka Malawi, buka wino. Ndawa akapakalua na anuwa ali akapata mabasa antu pano. Nata pano mbutini nongo Malokotera mbantu wakunji zale angabwela mbaza pano. Akapasiaribu pano mbona mbupi atsikana bitani mbona kukwenda kukwenda kukwenda Malokotera mbona Malokotera. Nata lero Malokotera jaza pita mshitore. Jaza pita mshitore. Nata mstente oitu mazimbazala. Nata guverna nivedu distritu mbafurumaru maldeas kumuna. Mbafurumaru mika kabra. Mbaika nyampunga. Mbaika nyamumba. Mbaika Malokotera, mbaika shirimba un, mbaika dafi, mbaika shirimba doshi. Nata, desenvolvement za chita, mwetente sinku. Bisatari u distritu. Antu mbataba nubenda Mutarara. Mwetente seish, bisatari u distritu Mutarara. Tonsene bitenda kapita Malawi. Kure nta, ife nunga mabasato kapatefi taza kwatiwa bitenda tete. Mizalamuka mdenda kubera. Kunda kubera minitumizu wabontu. Bila zenibano miniko mpartidu. Pata basa mpartidu. Entao na basatu ya vida militabi za refurumariwe. Kukufurumariwe. Entao mkulu wakakamunu achemira George Ameriku era sekretari Dubairo. Entao kumifita marefurumariwe wazolonga wazenda kapemba kukuverno. Uya konga akakasena. Chinja makariru. Azenda kutisekiri nimbu mbozi kumbu sekretari wa chilimba unja evelu. Sekiri nimbu mbozi angawa. Tinae mbozi mwemuna na kama Malokotera na chemera mirembu. Ndai ni milichemera wekule. Midenda wekule. Nimikabano. Sekretari Dubai. Enta atena lero disenvolvement bakabano ipelili.
0: Kuronga kuti chinongwa chimbu chakare. Nditangu ya mbutu ikateketa shuka kareni.
1: Ya, ishi hapa bansi hapa. Antu wakaka chimbu chakari ngubashuko na mazu kudzala. Mbibuluka mbazamanga vira. Ishi kuvira. Abuka kuchimbu chakari.
0: Ndipata paswa zina Villa Fonte.
1: Villa Fonte.
0: Changadea.
1: Changadea chimbu chakari. Bashachi njini mkwendirato. Ate bansi, ate kwendamika kabarati. Antu wakaka munu raya. Kaka chimbu chakari kubashu. Kugoku.
0: Nyanzakaya kwa?
1: Nyanzakaya ndi mkulu huu. Nungwa Nyanzakaya ndi temple sendu sukari. Akumba majenji. Nunga pita chitambu marumeo. Pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo. Makumba majenji. Paka kuti mazi yale majenji muli mbi. Trabalea na fabrika. Andao timisi na buka kuri. Timisi na buka kuri ya tinte ya fabrika. Ndi hili nungwa Nyanzakaya. Ako Nyanzakaya na mazi kudzala. Ezo kuliratu. Mazi angadzala kunyanza kuda sapita mwana mchitepa chinchini bandi tikada majiwa na mazi.
2: Mazi ya koko.
1: Mazi ya koko. Angadzala. Ipozi ife tisasofereri. Mm. Piatu bensene binalimefe bano binajefe bensene salime kumbasho. Mm-hmm. Kumana kaya ilipandunda. Nganani. Kuno basho sajiwa. Kwa paza sajiwa. Chipende sajiwa. Basho. Putangulimbu zangu ambushu. Mm-hmm. Zangu ambu abuerambu na ukumbu. Mm-hmm. Asasambu kwe kumikulu mba kwe.
2: Makaranga mazunguri.
1: Haife tili mazunguri la buriki pinchara bano. Burisi nkame maa hata. Mm-hmm. Papa. Akona chinchiri bano chitionga kutikumu maza makupwa. Mm-hmm. Tukumenye betu bambaye. Anangomba kwenda ambu mansuwa muli kwenda mekama mabambaye. Maparamanga. Mm-hmm. Ninji ndi manea na viviri vipaka bano. So tisasofereli. Piaka penzene maza ngaza. Tisasofereli bano baka bano. Eh, mas o pacote organizado, a estrutura, saúde, saúde que te pede a maninga ban, isso a cada dia já o sei, mas quando mas cá te rangana de chinchino ban, também dá mira mosqueteiro, baiate nem malgode, da boca por meio lugar toda gente receber o mosqueteiro, mona, saúde dia já o sei, nessa camuno, a curum boa na parte do hospital ali, a pinheiro da pita mochinchino ban tairira, nas destino, basava quando mas cá te, awa wida da boira basava engine, asa partir a muno com comunidade.
2: Apo mbati chitene chifunya tano. Mm. Pa upali ano. Mm. Muka kumbukirambo bi zindikiru pengasi. Pe kuti chai upali anga indikalitepa. Mm. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
2: Kwa irakopi muka vinambo likuba. Muka vinambo muka unambo asikana kufina likuba. Mm. Vina uze. Mm. Imemba pari muka senzu ikakana ime kare na kare. Mm. Mkia nchanchi.
1: Ine nunga na ine. Senzu ikakana ine maningi nja gresha. Ine rika kambozi, mkatu magreja, na panyaka nyanza mika kabrara. Mm-hmm. Agora ujuvi yango msenenene ni kapitida mwene muli, mm-hmm. mugreja. Mm-hmm. Atendi na nyumbu zinangu, tekapita mwene muli, tisembambu. Mm-hmm. Nakonda bwera, wata, auli wimba kakwa kumimba nunga misanje, mm-hmm. wala kutumundu ule nakonda bwera mugreja muli.
2: Atende
1: uke. Uh-huh. Maona patina nyumbu zatu zinembefe mugreja muli. Atende uke. Upalianga ndapita na pepi.
2: Pia kuenda magashto, kuenda kapite manzano na shoko
1: nkabe. Hii nkabe, netangu kutena basanga kada zapite nili, mm. ya kayanesa. Pukindeza kwatiwa bano, mendeenda kubera, mendeenda kutete, nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku, imba vinavalimba, kalipu wa deke hawa, maona kaimba. Kumpanya gote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, pano.
2: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo pepimbo, sikabisa mila daya, na pia tubepi ya kupembele. Atena lero ni kupembele basi, ndapaswambo chini. Zombo nongambu diakoni tani.
2: Apo tipangene, mainkuru, nkazano, mwanziwira kupi, machitasakiwa.
1: Nkazi letasakiwa tayi, ine ndachachinjwa provinsa Sofala. Dabarene vanu, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunei ya katilie, ndenda kwekulia, ndawa pa sentu paka kalifi, maulu, nga pasambu intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni mzona na iye mayu. Mwona, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu na ngangabe mamu na dae. Nzangu nganga nani ntepa na binaimu ipa na kukupane. Kasa kile manea ina maadula ya kede. Nibira sirivili na nzanga. Nisakambu padrini wapachisa jecho. Ndona nami, cheza nami. Nisema maizera vashi kukoba. Anasa senta sete ano.
2: Naliru muli na monsen.
1: Uwa ndabala nae ana. Ndabala nae domingo. Ndabala nae noki. Ndabala nae shone. Ndabala nae mani. Uwa ni mzi nkazi na chitana ya familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereza tu ye so nkazi ni mbozi basi. Gato.
2: Apo mdietane. Pida semba nemwe. Mwapereka chuma.
1: Mwapereka. Nja kumone ni mwanankazi uli ndazabira kunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuluka semba. Mwona. Naka semba penseni bene kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapa gali kwe kule, midi nkwata mwanangazi.
2: Mashire ni mangazi nga ma?
1: Ishe, ura zeziri, kaya baratu. Pamili nga pifika tayo.
2: Ikachipa, mwenye ikachimanika kone.
1: Ikachimanika, haa. Mazine pamili kinyantu yere mtu dinyero. Uyu malupato, uyu bulsa, uyu gula masinku, nipe pia kari, kaya baratu. Nipe kaya baratu, ne. Mwona ambu, serveja pianji gula vinyu kubera, buera tane, pereka. Masika hapi kipintu bini sinunga oreno dae. Mtikwata mayo ndi bila nae familia nsene. Mbani ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. Mm-hmm. So mayo ni familia nkonda goba.
2: Uh-huh.
1: Na nkonda goba. Ndiyabalewa mayo pe wawa kapata msefeme. Mm-hmm. Msende sukari. Mm-hmm. Ipa iwanga sanziwa ipoishi pae mbaza chinjwa mbaenda msefeme. Mm-hmm. Iyombo pae mbo machinjwa mbaenda msefeme mbu iye tadwalanga. Mm-hmm. Ansena masweka. Mm-hmm. Paya loa bera, tadwalanga za loa bera. Mm-hmm. Salaba.
2: Apo apale kasinzeka na imembo nzizi mbunu.
1: apara kasa akasinzika nene nsena malirata swa sala mbozi ndi ali maputu ine likadenda chakachidama kweneko kushemera mindinsaka mindingumana so ja pedembo vista pedembo vista kuti basa kapate fili njakuipa moto ungagaka ungaliza moto ungatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala wor kule tai anzanga jangabe ona vini ndikuona mazah ndisikuona vini nga moda wakale da kuba satu kapate fika ya kunasi so asala ndi mbozi basi ali maputu
2: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyirane disure
1: wapa isi mamuna mamuna nditepe so kwati sapata sapata chibozi na chibozi nkabe zikatweza chibozi chene pika ora zazire mamuna kagopa nkanya chite kwene likuwa kere manera kutu wawa mamuna na mata kudala kutentamfuna nkabe nkabe letu kagoso ora zese tika kana le
2: ukasangula mbozi
1: mbozi ni wakwe nipo basi
2: ndamba
1: Kabevi kuti ora zese kabevi kuoneka kuti unakaa so wako akakani mbozi basi tikashitika mbona ungatene pankabe papa tikashitika tepo ungafuna mwana muntu unaenda panga padri tikakana mapungu maya na pungu achi asweka inem tikakana pungu angamu asweka
2: kodi pungu ikapata akapata basi
1: pungu akapata basi kuna ife pikini ngakana madandaulo asena kazi napanga pungu ango ndiye defineni chita kazamento mapungu angazi napunga mamuna akakakufona programa munga mapita nyumba mule gere ngamenya iya satapunza punza mule kuti programa mamenya ngatu tukatamenya fambatane vizepedidi akulamba sabukambo upungu mbu angazimbu kafunza mbuli pianga pia nsene bina funene napanga pungu anga mamuna angazimbu pia chembu pia nsene bina funene napanga mapungu angara mapungu ale ndasa kwata mbene kuna familia mamuna mbene kuna familia wankasi ndati kakana masikuransa bezo ngabe muntu ngabe chita chinthu ngakapungama ile motori mumula parali ninapanga kuti
2: pungu kuti pungu ndi nkhoswe
1: ndi nkhoswe yako si
2: asali sidzikira banja
1: sidzikira banja si
2: pia chinchino mukupiwa nambuta
1: chinchino ngabe ana ngakubva pika ngabe pungu asa pasuratu mimba so iyo nyokubawa natomona kwena na mimba dambasa mimba ngakunziwa mana chinchino
2: akokalenda mankiri yako
1: ani nomba kuti injanga iyo munondi controller injako pika kana mafa akunensa chinchino mwana satupira atasatikana machi asatikana na babachi kaleni pikalipo dai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wa babesi machi mbeza mwana na mimba dala mimba ne mbana kupasa sakanseru kasikana basi bwera nyakubwa kubwa kubwa bwera za bulumunda kuteta dodomesa peseni pene temba kasikana panza ande mbamwa pepo mbaje mbakuta masadikana ukumuja pepo ambuya ntunza kakandi ule kudaba mamuna dapasa mundu ule na chemereza mbabwera mbaenda kabulumunda anata dodomesa mbuya pita chiteo vile sifo mbuta mwona zinze nendi zinze yaani zinze kondangana anta na zinze ini pita ngonda malunga piki mundu nsene nene kareni bano kachemera nantupu ini ni malunga zao mbangonde yaani mbangonde mirembo Maputo alipo, kukapdelegado alipo, kuteta alipo. Orizi ya transena malunga tabukira kutete. Mwona, kare nikakana kontrolari, si, nikakana kontrolari, chinchino ngabe.
2: Chinchino pia duwareka.
1: Chinchino ngabe.
2: Zinza na ntupu.
1: Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wa. Ini ndina ntupu wa ngabe. Sha, machirata ni malunga, tachero. Aga kapepo mtu nangu mboze nukusha. Ano nga malunga unembalenga, no? Ningamana cheme na bakondo. Ini ndenda Maputo, uya yali ku Maputo. Anga mirembo asustara ministro anga iste mirembo duonde anga dikaya pokumara rauni yao bikadene ba conference pokumara ndichemera kukundonga base mirembo anga mirembo duonde ndonga kaya wabala kupina ku ine kwa 23 district mutarara pa kumbani ndinonga panga ndidimingo iwa ndidimingo baba simbani ndonga ndantoni mirembo ndonga mirembo ndimbuye Imwe mbo pa nu mbani mbalonga akondubala tubai Tapata na ja sikukomerwa
2: konda bisa ntupu
1: zinza mbidi sapetsa ah sapetsa ntupu sapatira tumeza pikalipo marunga anangu munyo saja ifi marunga chi ifi ngakuja da kola munyo ndi ma difference achi pangono tonseni antu na tembo na marungo kuna adzo kuna huyu anangu
2: zinza na ntupachi
1: zinza na ntupachi isakatine kaleni
2: tikatabalera sembe usamumberera
1: ona unaikapene pesa chimira nkoswa sina nyama ingambalonga bebe nonga chinchini pano nyokwa watana sapata basa na bebe akore ifembe kumusipenye kwa atai anda ma responsable traditionnel janga chimira sa chimira dato mapano mbane nonga bairo davira mbane dato mapano pakaya pano mbane machindo aje nyokwa zimbao kuri tanga mbandinya kwa mara njezera sakati nepa mazano wala nyakwala na mitupu wao ana mitupu wao ndi mane akakale chinchino antu kapi kupitsiwa vipita
2: aha maronke kuti adato mapano una unyakwa wa ndi mkonda dzimbawe
1: dzinyinya kwa dzimbawe ndi akali mkuru
2: aha
1: akali mkuru kutonganya kwa semene mbapatwa tikati panele kwa sapando anaenda kwa sapando anaenda kwa sapando
2: kwa topa machira
1: ah mama chira mbo kwanda la anaenda mbo kwa huyu kwa khamba anakwanda anaenda kwa chipende anaenda mangani anaenda ntopa nsona akakhamba na kabesa sasa hapo inonga nini pano ani vidu district leader komunitari mirembo ni ne responsable todo secretary jubairo mika kabarari pe kuzenye mombo nyampunga todo down ni responsable mbo okuonera mbwanzanga kada muntu anazonachi kada muntu ama form de organiza sa anyakwamba na responsable te pamba tuchuntu ngambo ndisakatukwa asa tungamba nyakwa guverno ngati chemera kuli iwo nene mitikana tu tingamala mitipanga mbwanza tu tepa mukapange atu ndi mapatiro atu anetse
2: kodi mononga kuti pano madzi akada zakadzala mwachimwe muli mphale kodi mathawira kupi madzi ana
1: madzi athawira muno pano poka atenye kwa
2: kodi akali madzi a bomane nsasira
1: stenta waitu stenta waitu ndikakhabana na vida military ndagumana nchilinginde na mbele chizoki hapa shikola hapa kwa tudutu ife tafikira pa shite sawa bale mukona kusi kwa shite sawa kuli pano nyumba bikamanga George Jardin pinyumba be duri
2: ipo na chino
1: tafikira be bale ngabe mbuto vira ife tadza chitambambo mitimanga kwa tero kuvira iyo ikunsiko kuna jese kudai kwa uyu tribunal uyu prokodaria
2: wa adaipanda ndimwe
1: ndife nole na iyo kweza kure baria nkuza makomandanti maningi akakanefe ba ndife dapata kwe kuli konga kuti ifunga bi kwartere ije sempe tidist ese kwartere ndambi zapita bebo diretoro shkola chechemera garizo baita nesetiva ora zeze ari mshradori mbai ukwe ugovernadori mbali uyu ndiada bwera dza chitisa shkola yembaka chimangani shkola pano kana shkola kaibodzeni kuviro mashkola nsena kakao baso Kuchimbo chakali. Kuchimbo chakali. Ata mbizai pacha ndimba. Mbeza kwata mbizai kambushi. Ishikola mika kabrali. Kwa kukumansanzi kukubashi kumbichinja. Bibwela mika kabrali. Mbizai chilimba doshi. Chinchini chamba kaya pano mashikola nchipa manika. Kurisi buveno kupatabasa manika.
2: Kudikali na kari andu akasodzira kupi.
1: Andu akasodzira.
2: Mzizi wanjala.
1: Andu akasodzira. Kumbala. Kumbala.
2: Pandira maloro.
1: Pandira shimwala. Maloro. Pikanza tuko kule kajua na matsi. Mboiti. Mapramanga.
2: Magagadi.
1: Pekonga magagadi mapramanga. Iu pekonga ipana pima ningide. Mwana. Tikele kasunza kwa kumbiti bila kutu. Mbishitatroka. Mbishitatroka. Na prututu.
2: Muka chingi sana na anji. Imu paswa posu. Imu musa muka perika anji.
1: Na kwa tanyama. Ifitirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Mbitenda kukuli. Toro. Yomba kuhikapo. Kanande. Uyako mbu nsengwaku kutepatule. Nyama hizi magaganezi mpampa. Uyikapo. Agora yomba kule. Usafunaji magagade. Na funaji. Safuna mpimaka. Mwona. Sitatroka. Mbitibela kuna mbitija. Agora abu ingakwanambu. Njala abu ifikunu. Tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi. Tingamati kuchitira cha. Tikwenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani. Kaika mropi. Ata yomba nga maramba. Sabiramba zi istambu bamba. Iwanzata maloro mwini. Kaika bamba ya na. Sabiramba kunomba zi kambu bamba. Mkona manina na Stefan. Nga mambi wankubiramba za turoka limbo. Nkuza uku kumpala uku. Maza nga za. Sapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
2: Sapiwa na marichera panango njizi.
1: Kubwa kwenye mrembu zinanga. Sapiwa kwenye kumayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pae mrembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mrembu kuhonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuhonga pia kazi. Ni mrembu ya zinza.
2: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
1: Atena lero sapumuka kwe kwa antu. Kumbara ziwi. yakwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala ngoneka chilala
2: sikunyika kwena mabure
1: ta yangabe yakwa nokuna anda nafunza nyakwa ngana nchaka chini nzira tatari chakaida bana kwa pumuka na nyika iya nyakwa anaenda mbaika mbaika sembe pakuta anthu ala anaenda mula kundulumwa na chirombo mona kuda sita kontrobisa tani mabursa bidukede ndipo chungamana tani bamaika kedi mpapangani mangana ndoko iye nyakwa chitiri mapata mazi kede mawaza kede basi ama so na dzisambo kuverno adziwemba mona anthu ndakabwa tena lero nyiko zilipo dziwe dzamba ilipo ngwini nkuru no ufu wabukira atatetika dabukoko ndi ubodzeno no labera madza ngadza kula sabera mbona kuno mbenaka patana na pungwe mkulumbu mbubera mbona kumphala
2: madzana safamba
1: ah safamba madza nango yanatija pana nango sabuka kuno kuno kumphala ifembo kuno mbana tija mbambano pana mbuto zwiri pana riuza mbezi pana chiri isabera pondo baba pakaya pano ifeti akanoka ti kuponta
2: ndinga pansuwa
1: ah ti paponta madza anabera chiri tepa chaka chino tatoma atama kuti bombare ndi chiri agora ndamba dzapita mbuzambesa ndamaza ndimapatira kuti pano pakaya
2: pamire mbuti kafuna dziwa kuti nyimbo dzikabve mukale nakale dzikakomerwa na imwe nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje
1: Nizali kuba zeni hizi ni tika kumena maningi na kazi angadukula hatani Kemba vina Bazungulila na matako tepa likuba Hei baba hei Bazungulila Nipika kumena nene masangala ngana Sii Nipika kumena nene Ndiya wana imba Nyimbu zika kumena nene
2: Nyimbu zato asena
1: Asena Zezi ndi zika kumena nene Pukindi nyimbu za tradisani Mi akaimba nyimbo mzikana obejitivu nenya mwimbirene imba muntu adakabyacho panyimba bati muntu basindiri kutola bati anaimba yakuimbene step time muzika dai akaimba chindu chikuba chipaso kakomera gochinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki akwanga muona muntu na makhaliro ache na machidziro ache kutaka mwimbiratu cha ate anangu asenda katongwana api ku tribunal kuti uchi mani anaimbea ndigumana mitiona panyimba banga muona
2: apo painkuru china mangaziko ndininchi
1: Chine mangadziko kuperana. Ngabe nopoti chitoweka nene chita chintu. Sifirana nanzako. Ine ni sekretari dubayari munu. Nina tishikaza na simbanda kaza. Tuzeni simbanda kaza. Nika tambira pimpu. Temdu zida na iposo ni savambo informa sawe ya kumunitani. Nika chita njanga njanga basi ndinagwa. Chine mangadziko chita chifirana. Nakanani. Ine ni sati kuvane tayi. Mazi saude baza ndipanga. Kama sekretari muna tambira perigada. Eradu Mosambiki ikubera pano funidza chidzi nantu mwimuri muna satani ndonge nembo tobida ndipange mwe mundi chenjeza ndikimira mateshikaza basingwenda kaza matizani singwenda chimira grupo kutura chimira grupo saudi tonsene kapa bodzipeni kuti kutambira alendo ndi matona lero tonsene tiri pano ne neta muntu nezangale napi na ipiro napi la tonsene kukomera kuti fara dabwera pano idalongwe nje kupedza ifi pano tema mas important
2: Apo china fudza dziko ndininji.
1: Nafudza kuti ina mbantu ale anachita chintu pekukondaverana nantu. Basa nakati skontent ini ni sakatai dibero. Mana mtu njira menyiratu. Agora munu mwakotera anu. Nenda kalonga kuna kuvernu. Kama sekretari. Sekretari mwakotera na mperesha nati. Asa kwa tira anu. Asa turujere anu. Agora pepili mpekumanga. Pepe mpekufudza. Pepe ipisa fudza. Na mangatani. Agora akunipanga ndia dumisadoe ndo kwa menyandu. Ndiyini na komportamento andu, andu halijasa za longa pa yisatu pisadori, tilara kili sinyedu puru hotu. Ana malu komportamento. Pepe ndi pisafuza makaliru andu mkati makomunidadi. Safunika kuverana, podo paswa mpandu. Masafuna verana nanzako. Ungo funa chita chindu.
2: Pativeni mpangwa za kumalisa nchiverana mapotu.
3: Radio Mozambique, hoje sempre projetando Mozambique.